0: ayun na tayo na pala, tayo na, magandang umaga. Mga kaibigan, very memorable yung mga hagdan ngayon.
1: Dahan-dahan ho kayo ha sa pag
0: dahan-dahan kayo sa pagtakbo sa hagdanan.
1: Lalo na pag tumatakbo kayo ha. Okay, ganyan ako eh.
0: Ay, huwag kayong tatakbo sa hagdanan. Delikado ho 'yun. Eh baka masugatan yung daliri niyo, sabihin na ini-wrestling kayo. Ay, huwag hong ganoon. Huwag kayong ganoon. Kayo naman oo. Sino ba kasi pinag-uusapan nyo?
1: Si Peebles.
0: Magandang umaga ho mga kaibigan. Ay. Eh, nag-i-enjoy lang kami rito sa ano. Dinalagyan lang ho namin ng konting katatawanan itong ating usapan. Para hindi medyo magaan naman. Ano? At napakabigat ho ng mga pangyayari dito ho sa ating bansa ngayon. Willie Santos po ito sa ating palatuntunang Servisyong Mayap. At syempre kasama natin, dating senador. Pero hindi nagtago.
1: Oo naman ha.
0: Jojo Samson Pascual alias Ruben, magandang umaga.
1: Nagtag mo na, dating happy ng PNP chief. hindi ho tayo yun. Ano?
0: Hindi. Joke lang yun, joke.
1: Yes, good morning po sa mga kaservisyo natin. Dito tayo ngayon sa ano ha? Sa 96.1. Abay, biro mo no? At 13 na pala ngayon.
0: Ba, 13 na.
1: Kailan lang pumasok si May?
0: Oo, ngayon na 13 na.
1: Oo, bilis
0: ha. Lapa mo rin eh.
1: Malapit na.
0: Oh, sige.
1: Bumaba na yung papel. Oh, na araw na lang hintayin natin.
0: Yan naman eh. Malaki naman ang tiwala ako sa'yo.
1: Ikaw yun kasi, naman eh.
0: Ikaw kasi yung taga-oversee niyan eh. Ikaw tumitingin dyan eh.
1: Sige, good morning po muli. Okay.
0: Mga kaibigan, ano ho, siguro hindi na naman

0: Hindi naman natin kailangan pang sabihin kung ano yung mga managbabagang issue ngayon, ha? Mga hot issues. Ang matindi ho ngayong pinag-uusapan ay ang Senado at Kongreso ng Pilipinas.
1: Hmm. Sa Kongreso, medyo
0: ang Kongreso,
1: dahil tapos na yung tapos mga na. Nila. No?
0: Oo. Sabi nga nung isang nabasa ko sa Facebook, kay Scaleran Jojo, the Congress is standing tall over the Senate today.
1: Oh, tama.
0: Di ba? Namumukod-tangi ngayon ang Kongreso, ang lower house. And to think, ang dami nila ron.
1: Ha? Ang 318 ba sila?
0: Ang hirap kumuha ng ganong karaming boto siguro, unprecedented yun. Ha?
1: Ang dami mong kakausapin.
0: Ay, oo. Sino bumoto ng pabor sa impeachment? Siguro ano yan? That is historical, no? Baka landmark Baka landmark decision yan eh.
1: At saka yung dinaig pa yung numero nung nakaraan.
0: Oo, diba?
1: Yung una. Impeachment.
0: Oh, yung una, yung pinahinto.
1: Na antala lang sa dito sa
0: Supreme Court.
1: Hindi man eh. Sa mismo sa Senado.
0: Sa Senado,
1: mismo.
0: Kasi si Fortwid eh.
1: Si Fortwid.
0: Delikado yung Fortwid kanya next week. Delikado yan.
1: At yun nga, no? Hindi natinag, di ba, no? Sa bantahan. Actually, ang daming mga, no? Ang dami lumalabas na kung ano-anong Marites na may gapangan sa
0: Senado ay Kongreso.
1: Sa pabor.
0: Oo, sa Kongreso.
1: Pero ang totoo niyan, meron din nangyayaring gapangan dun sa ano?
0: Sa Senado.
1: Oo. Impeach ano?
0: Sa Kongreso.
1: Oh, 'di ba? Ang panakot dun ng iba. Sinasabi, 'di ba?
0: Tatandaan
1: dahil na. Nagdeklara na. Yan, tama. Dahil nagdeklara na nahahabol itong si
0: Yung isa.
1: Yung isa.
0: Ayokong banggitin ang pangalan, baka sumikat eh. Bagay, sikat na yun eh.
1: Sikat sa mga taga-suporta nila.
0: Oo, sa taga-suporta nila. Wala siyang kasalanan.
1: Oo, yung mga nabuday, nabudol.
0: Isipin mo kay Scaleran Joe, ha, yung sa lower house, ito yung talagang kinatawan ng taong bayan eh. Kasi sectoral ito eh.
1: Oo.
0: Ha? Mga sector. Pero congratulations ha, dito sa tatlong congressman natin, dito sa ating lalawigan. Bumoto lahat ng yes eh.
1: Yes. Yes na yes.
0: Yes, silang tatlo. Si Congressman Cohuangco ng 1st District,
1: yes,
0: si Congressman Christie ng 2nd District, at si Congressman Capbong ng 3rd District. Puro po sila yes. Oo. So, yan ho mga kaibigan nakikita, ang sentimiento ng taong bayan. Bakit? kinatawan ho itong mga ito eh. Mga representatives ho ito eh.
1: Okay.
0: They reflect the sentiments of the people in their districts.
1: Tinan mo, nabanggit mo yan, yung merong tiga Cebu yata, na bumoto siya na no.
0: Oo.
1: Sabi niya, yun kasi yung nung nagkonsulta daw siya, di ba?
0: Oo, yun daw ang sinasabi ng mga niya. Mga kaiskalera niya sa Cebu.
1: Hindi rin naman kasi ganito yan, hindi naman kasi nangangawulugan na nag-yes ka, anti-Duterte ka na.
0: Hindi. Ang karamihan doon, naghahanap talaga ng justisya.
1: Oo, at saka kaliwanagan. Totoo ba? Itong mga inaakusa. Ito nang ho ngayon, ang pagkakataon naman, nung ating banggitin
0: Vice President natin,
1: na hindi po yung kanila kasing pag nung nagsimula no to, yung kanila kasing puro pagtatanggol sa sarili nila eh puro sa media.
0: Kaya nga,
1: 'di ba? Ang dami pagkakataon na sumagot sila,
0: Hindi naman sila. Ano mo?
1: Malay mo kung dumating sila at masagot ng gusto yun, baka hindi matuloy
0: yung impeachment, 'di ba? Yan ay napakagandang forum eh para maipaliwanag yung kanyang sarili. Kung ako sinusubaybayan ko kasi bawat yugto nung hearing kay Scaleran Joe, Ang ganda ng pag-handle ni Congresswoman Luistro, ha?
1: Ang
0: galing ni Attorney Gerville Luistro.
1: Kung ako lang, siguro bagay ito sa din.
0: Dapat senador din ito eh.
1: Magdalang na lang
0: yung mga ganyan eh.
1: Paninindigan at galing,
0: May hindi malayo.
1: Mag-abugada.
0: Ang galing, At saka, makikita mo talagang patas na patas. Ilang beses na tinawag sa roll call yung pangalan ng Vice President. Bakante pa rin yung upuan. Ibig sabihin noon, binigyan ng chance, inihintay nila talaga na dumating kahit malate.
1: Tapos may isa pang kongresista na hindi daw nabigyan ng pagkakataon. Anyway, nasagot
0: interpellation. Nung boboto na silang lahat. Boboto na yung plenaryo. Ngayon, ang ibig natin sabihin dito, tama yung ano, tama yung contention ho na hindi porket pumoto ka ng yes, eh galit ka at may anti-Duterte ka na.
1: Baligtarin din natin, hindi lahat naman ng may mga bumoto ng no. Dahil ano? Kasi dahil, yung binabanggit natin, yung nakalimutan ko lang pangalan ng babaeng ano, no? Yung kongresista niya, sabi naman niya, sinunod ko lang
0: yung sentiments ng sentimento.
1: Kaya ako yan, bilang ako'y kanilang representante dito sa
0: pero Cebu ba talaga ano yan, baluarte ni ano yan ni
1: may sorbendo lumabas ngayon, ha?
0: Parang, hindi naman eh.
1: hindi
0: naman, baka doon sa distrito nung congresswoman na yon. Pero alam mo,
1: hindi, parang ano, parang Dabao, sorry, parting Dabao, no? Hindi Dabao City, Dabao Region.
0: Dabao Region, no? Dabao del Norte ba o Dabao Sur. Ngayon, yung tama yun, nabigyan ng pagkakataon, sapat na pagkakataon, sobrang pagkakataon pa yung respondent, yung in this case, the Vice President, na masagot yung mga bintang sa kanya.
1: Yes.
0: Ngayon, ito ang analysis ng karamihan sa mga abogado natin na level-headed, no? Na tinatanong. 100% yung mga ibinigay na ipinakitang mga ebidensya na nag-aakusa kay Sara Duterte nung mga ano, nung mga para doon sa para suportahan yung mga elemento ng impeachment. Yung 100% yung ano yung kanilang pinasang mga ano inilatag na mga ebidensya. Pero ang depensa zero.
1: Kaya nga, wala kasi wala.
0: Wala sila. Hindi, okay lang kahit wala. Eh kung may sana, andun naman si Poa eh, yung abogado niya.
1: Kaya lang, ni ano zero representation nga sila eh.
0: Ang problema kasi, hindi nila sinamantala yung pagkakataon na yun. Nandun si Attorney Poa, yung binato na. Ay, binato na. Hindi.
1: Hoy!
0: Hindi, yung wala.
1: Walang ganyan.
0: Hindi.
1: Walang batuhan.
0: Wala. Huwag kayong batuhan ng ano akusasyon. Nandun naman siya. Represented naman eh. O, tinatanong pa nga siya kung gusto niyang mag-rebut dun sa mga ano eh. Mag-o-observe lang daw sila. Di ba ganun na sabi ni Attorney Poa?
1: Di ba, nung ilinabas na yung ano nung yun nga no na may lumalabas na i-impeach siya. Di ba agad meron silang ano, meron silang battery of lawyers.
0: Labing-anim na abogado.
1: Di sana, di ba?
0: O nasa na yung 16 na abogado
1: tapos,
0: ngayon?
1: Tapos ngayon gusto mo pa rin ano, gumagawa pa rin yata ng paraan para hindi matuloy sa Senado. Pero hindi na ho magiging ano na yung huyan, ano? Mapalagay ko.
0: Ay, nako.
1: Hindi pwedeng hindi matuloy yan, ano? Walang dahilan.
0: Magagalit na ang taong bayan sa inyo, walang mga dahilan, senador, pag hindi natuloy
1: yan. Walang dahilan na hindi, ano yan. Unang-una, may linabas na panuntunan na dyan ng Supreme Court. Hindi nga forthwith, pero with a certain, ano ba yun?
0: Immediate.
1: Pero forthwith pa rin yun, ano? Considerable time daw.
0: Ang
1: ganun.
0: Mahirap kasi dyan, kahit na ano, paano considerable yung considerable? Yung bang 1 year considerable? Yung bang 6 months considerable ba yun?
1: Hindi na yun. Hindi na. Considerable time yun.
0: Pero ano yan, dapat magbigay na talaga ng tamang, ano, tamang time frame ang Supreme Court. Within 3 months, within 2 months, dapat mag-umpisa kayo dyan. Dapat
1: matagal,
0: ganun.
1: Malagay ko matagal pa yun eh.
0: Ay, kaya nga, hindi. Yung atin, example lang eh. Isang linggo. Dapat sa loob lang isang linggo, correct. Mag-start kayo. Kundi, pag hindi kayo nag-start dyan, eh, taong bayan ng kalaban nyo. Parang ganun.
1: Hindi ba, sinasabi din nila nun. This will be gonna a bloodbath.
0: Bloodbath daw. Naghahanap daw ng bloodbath sa Sarao. Eh di, ayan ang bloodbath ngayon.
1: Ang tanong, halimbawa kung matuloy ang trial. Wala na ho tayo sa impeachment. Trial na tayo. Na-impeach na po siya.
0: Na-impeach na ng Kongreso.
1: Pero ibig sabihin na impeach siya, siya ano na, yung baka inisip kasi na-impeach.
0: Nagkala nila guilty na. Hindi pa ho.
1: Nasa ano pa tayo? Magsisimula pa lang.
0: Trial period pa lang 'yan. Ang Senado ho magko-convert bilang isang ano impeachment court.
1: 'Yan.
0: Yung mga senador natin magiging impeachment judges.
1: Kaya nga ang tanong ko, darating kaya siya?
0: Di ba? Sabi
1: darating
0: nila.
1: Darating kaya siya.
0: Panagay ko darating naman kasi sabi nila sa Senado raw nila sasagutin yung mga akusasyon eh.
1: Yun nga eh.
0: Oh. O di dapat tumating siya. O at least yung kanyang mga abogado. Pero dapat nakaharap siya doon.
1: Magagaling ng mga abogado niya,
0: di ba? Mahusay, ikaw naman.
1: Fortune Law Office. Magagaling yung mga yon.
0: Fortune.
1: Meron pang Narvasa ata.
0: O, Narvasa. Yung anak ni ano ni Chief Justice Andres Narvasa yon.
1: Meron pang Santos and Pascual pa.
0: Meron, o. Santos and Pascual Dental Clinic. Meron.
1: Janitorial services.
0: Janitorial services. Naloko na. ngayon, mga kaibigan, ano, ito, pinananabigan ho ng taong bayan. Hmm? Sabi nga nila, this is going to be another game of numbers. Bye. Mm-hmm. Sa bagay, totoo eh. Ako naniniwala ako doon eh. Tingnan mo nangyari kay Tito Soto. Dahil 13, pero manipis yung kanilang majority. Ha?
1: Mm.
0: Out of 24 senators, 24 sen, 13, isa lang yung ano ha, isa kundi, lang yung kuma.
1: Kundi nga lang nakarating si ano,
0: to?
1: Si Hagdan.
0: Si Boy Hagdan.
1: Pag ganun na tabla, ano yun, ibig sabihin,
0: status ko.
1: Si Soto pa rin.
0: Hmm. Manipis, kaya hindi ano, hindi, mauga pa rin yung ano nila eh. Ako tingin ko lang ha, sa aking sariling ano, abang pananaw, mm-hmm. sa aking humble opinion.
1: Yeah.
0: Sa aking humble opinion, manipis. 24 senators, 13 lang yung majority. Plus 1 lang. 12 plus 1 lang.
1: Mm-hmm. Na nakahabol 50, lang si...
0: 50 plus 1 lang yun eh. Kung di nakahabol si Bato.
1: Wala.
0: Kung nahuli si Bato.
1: Kung yung pagkadapa niya.
0: kung yung pagkadapa niya napilay, inabutan ng FBI.
1: kung mga lalaki siguro yung humahabol sa kanya. No?
0: Ay, oo. Babae yung humahabol.
1: Babae pa. Pagkasabi pa lang ng NBA, kinaripas niya ka.
0: Kinulak niya yung babae.
1: Tinulak
0: niya. Sinabi ni Atty. Matibag, tinulak yung mga babae.
1: Wala akong wrestling na gano'n. Siya ho yung
0: wala, nanulak. Ginires. At saka alam mo, maingat yung mga law enforcement agencies natin sa paghuli.
1: Mm.
0: Hindi dapat masaktan yung ano yung hinuhuli. Kasi may kalalagyan sila.
1: Tama.
0: May pagkakaproblema sila.
1: Kaya lang luma.
0: Ang problema kasi nasaktan na ano nasugatan si Bato doon sa pagkadapa niya sa Hagdan. Ngayon sinasabi niya,
1: walang
0: si Raway binuno.
1: At saka ano parang ako sa tingin ko parang yung dahil nga dalawang babae yung nagano, parang walang respeto rin sa mga kababaihan.
0: Dating mo, nakita mo 'yon.
1: Ganun niya. Ako ganun ang tingin ko ha. Biro mo, dati kang ano no, dating
0: happy ng pulis.
1: Mm. And then alam mo yung proseso nung
0: tinulak niya
1: pag may ganung pag-aarrest ko, 'di ba?
0: Mm.
1: Hinabol ako, ano, natural udyang naman siguro yan yang niya, yung ati niya arrestuhan pag pinulay ya. Barilaga hindi man.
0: Oo, ha.
1: 'Di ba? Dapat diyan may warning siya pa nga eh.
0: Ang diferensya pa diyan, dinagdagan pa niya yung problema niya, yung kaso niya. Yung kasing pagtakbo niya kaso 'yun eh. Resisting arrest 'yun eh.
1: Mm.
0: Kaso na rin yun.
1: Ito, may sino na kasing nagsabi na mga law expert din. Ano?
0: Mm.
1: May sinasabi din yan. Pwede palang kasuhan din itong mga senador. Dahil sila
0: si kinakadlong nila. Kinakadlong nila.
1: At saka ano yan? Obstruction of justice.
0: Obstruction of justice. Cuddling a criminal.
1: Pwede silang kasuhan dyan.
0: Cuddling a wanted person. Hindi pa pala siya criminal. Di pa proven eh.
1: Okay.
0: Cuddling a wanted person. Wanted person na siya.
1: Yes, correct. Ang pinagmumulan kasi ng pinag-uusapang ito ay yung warrant of arrest. Sinasabi nung iba, yung ICC, ano na, warrant of arrest na labas sa Pilipinas, na yung
0: wala raw visa
1: daw sila,
0: wala raw visa,
1: sabi ng bata mo, na kung dito lang daw, sa Pilipinas yan, na local court,
0: susunod daw.
1: Kung matatanda nyo ito yung narinig ko lang, ano, wala na raw tayo sa ano, hindi na raw tayo member ng ano,
0: ICC.
1: Ng ICC. Dahil 2019 kumalas tayo. Ang pinag-uusapan ko sa huri ito, yung kung kailan naganap yung krimen.
0: Yung mga krimen. Sakop pa yun eh.
1: Mayor pa lang silang Davao, di ba? Hanggang sa naging presidente.
0: Yun ang sinasabi.
1: Ngayon kumalas daw tayo. Pero may mga provision kasi diyan na ito nakakatawa nga itong mga sa Senado natin eh, no? Na kahit na pala kumalas na tayo dyan, na under dun sa Republic Act 9851, na po pwedeng arestuhin.
0: Hmm.
1: Lalo na kung may warrant of arrest na warrant of arrest, no, galing sa ibang ano nga, no, international court nga, sa ICC, may provision tayo dun na ginawa mismo, alam mo kung sino yung gumawa mismo noong 2008?
0: Hmm. Sino?
1: Yung senador, mga senador natin noong 2009. Oh, yeah. Na parang si Caldero Boy, kayo kasama pa yata
0: si
1: doon.
0: Oh, si Boy Caldero, oh. Si 10,000.
1: Oh, basahin niyo ho, no? Mamaya, i-research ko yun. Ano? RA-9851. So kahit na wala, kahit na kumalas na tayo doon, meron pa rin tayong nilagdaan doon na pwede, lalo na pag may warrant of arrest, Interpol na ho ang ano diyan, ano?
0: Ang katotohanan ang, kasi diyan, ang prinsipyo mo, no, policy noon. Yung mga naganap na krimen na yon na binibintang kay Duterte, nangyari nung member pa tayo ng ICC.
1: ICC.
0: So by operation of law, sabi nga ng mga abogado, mm-hmm. eh ano pa yon? Tanggap pa yon.
1: Tanggap pa. Eh kaya nga 'di ba si ano si Tatay Digong
0: nyo. Nila.
1: Nila pala.
0: Nila.
1: O di 'di ba?
0: Pero ano marami kasing mga schools of thought ano. Ako mas naniniwala ako dun sa mga taong nagsasalita na wala silang
1: pinapanigan.
0: Hindi lang yun eh. Yung wala silang pinapanigan dahil wala silang interest.
1: Mm-hmm.
0: Sa both sides, ha? Wala silang interest sa yes at wala silang interest sa no. O wala silang interest kay Duterte, wala silang interest kay Marcos. Ito yung mga mm-hmm. taong level-headed na sinasabi natin. Yun ang binabasa ko ang post eh. Hindi ko binabasa yung post ng mga abogado o ng mga tao na alam kong may leanings. Yes. Hindi ko binabasa yon. Ngayon, sino itong mga abogadong ito? Yung isa dyan na hinahangaan ko talaga, yung dean ng College of
1: si Loan. Santa Maria.
0: Oo, si mm-hmm. Dean Mel Santa Maria. Mm. Napakahusay na abogado ho niyan, mga kaibigan. Tsaka wala kang makikitang leaning sa kanya.
1: Correct.
0: Wala kang makikitang pagkiling sa anumang side. No. Si Dean Santa Maria. Mahusay yan. Nagpahaba na rin ang balbas eh.
1: Mm-hmm.
0: Puti na rin yung balbas niya. Pareho kami ako eh. Kaya nga inaahit ko. Ngayon, ganito ho mga kaibigan, may papayo namin. Of course, lahat kayo na nagiginig, may leanings din tayo. Hindi naman natin mayaalis yan. Pero pakinggan ho natin yung mga komento, yung mga opinion ng mga tao.
1: Doon kayo makakapulot
0: eh. Oo, makikita natin yung liwanag doon eh. Kung minsan kasi yung liwanag natatakpan ng emosyon eh.
1: Ah.
0: Natatakpan ng sariling interest, yes. yung liwanag. Kaya doon po tayo, pakinggan natin yung mga opinion ng mga taong walang kinikilingan. At wala naman talagang poprotektahan kasi meron silang sariling kaisipan. At mga nag-aral, mahuhusay. Cambridge yata natapos nagmasteral itong si nagdoctorate itong si Dean Mel Santa Maria. Cambridge University.
1: Tama ho yan, yung binabanggit ni kay Eskalerang Willie. No? Hindi lang ho yung dahil sa bugso ng damdamin, tayo may pinapanigan. Pakinggan natin yung mga...
0: mga level-headed, mga walang ano. Walang...
1: Kumbaga mga eksperto dito. No?
0: Oh.
1: Kasi mas lalo tayong naguguluhan. Eh, no?
0: Oh. Iba-iba kasi nadidinig natin.
1: Kaya dapat, itong Senado natin, mag-ano sila, magkaroon sila ng isang... kumbaga paninindigan dahil sila yung ngayon sila yung nasa kanila na kumbaga nasa kanila na yung
0: alam mo ang pangit ng image ng ngayon. Senate ngayon Eskalerang Gio, ang pangit ng image ng Senate.
1: Alam mo akala ko yung mga lumalabas na sa mga post na galing sa the New York Times, Reuters, akala ko mga fake news yun na pinano lang nung i-search ko sa mga
0: pala.
1: Website nila. Oo, biro mo. Puro mukha ni ni Bato de la Rosa yung na former
0: nakakahiya tayo eh.
1: Ay nako.
0: Nakakahiya tayo kasi isipin mo inialagay natin sa pedestal ng mga isa pa itong si Robin Padilla, dumali na naman eh. Inaway niya si si Kiko.
1: Mm-hmm.
0: Kiko Pangilinan kahapon sa may nagsasalita si Kiko, he has the floor.
1: Mm-hmm.
0: Sumabad si Padilla.
1: Mukhang siya pa yung nanigaw.
0: Oo, siya pa yung nagfa-file ng ethics complaint eh. Tingnan mo si Padilla.
1: Pag pinail kaya niya yung sa Tagalog o sa English?
0: Tagalog 'yun dapat. Oh. Kasi 'yun ang alam niyang salita eh. At saka mukhang hindi naintindihan ni Padilla yung mga rulings ng Senadong kinabibilangan
1: yes.
0: niya. Hindi niya naintindihan yata. Na kapag ka ang isang senador ay nagsasalita, hindi ka dapat mag-butt in unless ikaw ay hihingi ng clarification. Pero siya kasi, yung kanya, brusko eh, pabrusko. Mm. Tapos, may mga picture na ang sama ng tingin niya kay, ano, kay Kiko, parang, ako oh, nung, parang susuntukin.
1: Kaya nga mag-ano din daw siya, mag,
0: oh, magpa-file din, lang.
1: File din siya ng ano.
0: Mabuti pa yung kay Kiko siguro, may laman yun.
1: Kasi may nangyari pala nung nag-ano sila, nag-recess sila, no? Mm. Ako, nakikita ko parang akmang susunggabin.
0: Oh, parang susuntok eh. Si, yun ang style ni Padilla, ano kasi yan eh, guns kasi yan eh. Oh, kung ano yung pagka-bad boy niya sa pelikula, gusto niya ganun din ang maging image niya sa Senado.
1: Tandaan natin, ex-convict po yan.
0: Ex-convict yan.
1: Na bigyan lang ng parola tayo.
0: Oo, ano? Pinarolan ni ng tatay niya. Tatay niyang cartoon.
1: Hindi eh. Kay ano pa? Kay...
0: Digong yan.
1: Digong ba?
0: Oo. Oh, oh. Digong yan. Pinarolan ni Digong
1: hindi,
0: yan.
1: Hindi. Na-parol na siya nung I think... panahon pa ni ano ni Gloria Macapagal-Arroyo. And then yung Kedigong yata, yung parang inano nila lahat.
0: Ano, in-erase yung kanyang ano, in-erase yung kanyang siguro, parang ganoon. Oh, pero
1: sandali, sige. Tawag si Boss Arby.
0: Okay. O mga kaibigan, tuloy ho tayo. Oras natin alas 9:30 ng umaga sa ating palatuntunang Serbisyong Maya with Willy Santos at Jojo Samson Pascual ho, no?
1: Okay. No, may mga eksperto nakikinig sa atin. Kapanahon sa kapanahunan ni ano ni former president FBR.
0: FBR pa?
1: Oo. Hmm. Eh ito, walking encyclopedia. Baka gusto mong bumati sa mga tagapakinig natin, Boss Arvin.
2: magandang umaga sa inyo lahat. Ako nagpaplanong mag-radio na next week.
0: Mapapabuti yeah, naman.
2: Medyo busy-busy lang. Alam mo naman, yung mga problema natin.
0: Oh, magandang balita yan pag kung next week yan. Oo.
2: Oh. Pag-usapan natin ng ano, maganda yan. Maganda yung pinag-uusapan yan, yung ano, history. Pero, hindi, mag-share na rin ako, no? Alam nyo bang, walang batas na nagsasabi na pwedeng kanlungin ng Senate ang isang
0: totoo 'yun.
2: May warrant pa rin.
0: Totoo 'yun.
2: Wala. Walang batas, walang resolusyon na nagsasabi. Mm. Oh, it is just a courtesy to the senators or a congressman.
1: Tama.
2: Na hindi sila i-arrest
1: during session.
0: At saka
2: na inside session, na yung subject is inside the session.
0: Correct.
2: Ganun 'yun nakalagay. At saka, hindi siya kaya there is no such thing as Senate, ano
1: na yun? Kinanong ng Senate. Yung may nagpas sila ng resolution, no?
2: Hindi, wala yun.
0: Kaya, ito, ganun, yung explanation ni, ano, kay Eskalerang Harvin, ha? Good morning pala.
2: Eskalerang Willie. Masarap kasi yung mga topic, ang dami.
0: Oo, sarap himayin. Kulang isang oras dito.
2: Yung impeachment, hindi siya pwedeng sabatin kasi
0: Senators, congressmen,
1: senators, yes.
0: Pero alam mo, ito yung isa pang ano, ito pa yung isang issue dito, no? Bakit very timely na nagkaroon ng rigudon, kudeta dyan sa Senado during the time na ipapasa na, iaakyat na yung articles of impeachment?
2: Senator Bato de la Rosa admitted it candidly. impeachment, inano niya, hindi ako magsinungaling dito, sabi pa niya doon sa interview niya.
0: At least naging honest yung mama. At least naging honest yung mama.
2: Oo, naging honest. Kaya nga, sa kanyang honesty, humihingi siya ng kapatawaran. At protection sa ating Pangulo.
0: Dapat sana.
2: Putulin din ang ulo ng Pangulo.
0: Dapat sana noong paginawanan niya yan. Para hindi
2: kala niya kasi, biro-biro. Pero ako ay nakakatuwa nga, no? Ang tapang-tapang niya.
0: Sobrang tapang eh.
1: Nung kanasa kapangyarihan pa
2: sila. Kaya si Laila de Lima, tinatawanan lang siya.
0: Kaya nga.
1: Ni Trillanes, di ba?
2: Most of yung mga ano nga, mga galing dun sa ibang nakaraang administrasyon, kaya na sila nagtatago. Ayaw sumuko.
0: Ayaw, because ayaw.
2: Kasi no, may mga kasalanan.
0: Oo. Yeah. Ngayon ang balikan natin yung pagsampa ng articles of impeachment. Ang sinasabi nung hindi pa napapalitan si ano si dating Senate President Soto, no. Ang sinasabi niya ang nagbigay siya ng time frame, baka 17 kanya makapag-convene kami. Not necessarily to hear. No, not necessarily to start the hearing. Sila, pero magko-convene sila as a as an impeachment court.
2: Convene sila as a rules. Court. Impeachment judge. Impeachment court. Magkukonvindi kahit naman sa isang regular na demandahan. Mga ano yan, may mga preliminary ano ba yan?
0: Pre-trial hearing. Mga pre-trial hearings.
2: Pre-trial. Ganun. Sasabit yung mga ebidensya. Yan. Ganito, ganyan. Ano yung prosecution? Ano yung mga witnesses niya? Ano yung mga witnesses ng defense? Ganun yon. So, hindi naman siya kagad na kadatang na ka rin. Anong gagawin mo kasi? Anong gagawin mo kasi? Anong gagawin mo kasi?
0: Kaya nga.
2: Siguro, madali, mabilis na yung 3 months dyan eh. Preparation.
0: Anong panahon na in-impeach itong si dating senador, dating senador at dating Pangulong Erap Estrada, hindi sila umabot doon sa desisyon eh. Hindi sila nakapag-decide
2: sa history ng impeachment, isa pa lang ang ano.
0: Si Corona.
1: Natapos yung ano.
2: Nabigyan ng judgment.
0: Si Corona.
2: Renato Corona.
1: Dating Chief Justice.
2: Si Erap, na dikdik siya because of bank records din.
0: Tsaka yung envelope.
2: Jose Bilardi siya noon. Jose
0: Bilardi.
2: Yung Clarissa, kasing pangalan ng
1: Ocampo.
2: Manager.
0: Clarissa Ocampo. Ngayon, ang naging...
2: Ito rin si nadikdik because... na-discover nila na meron siyang dollar account.
0: Correct.
2: Yung ito rin, meron itong
0: billion. Mas matindi ito eh. Tingnan mo yung kay Escaleran Arvin, kay Escaleran Joe. Look at the appreciation of evidence, sabi nga nila nung nagpipreside si Attorney Luis Tro, no? Yung mga nagtutugma, yung mga sinasabi ni Trillanes at ni De Lima, nagtutugma doon sa AMLAC Records.
2: Kaya ayaw nilang i-present yun sa Senate. Pero ito 257 voted
0: Congressman.
2: In favor of impeachment. Record yan.
0: Record yan.
2: Remember, during Arab's time, there were only 72. Tapos pinukpok na yung gavel niya noon. Tinransmit ka agad ni Manny Villar.
0: Siya yung speaker noon.
1: Wala nang House Justice Committee hearing yun.
2: Kasi yung sinasabi nila, one-third ng total number of congressmen,
0: 130.
2: Direktang matatransmit sa Senate. Pagdating sa Senate, two-thirds. Kaya nga, check and balance yan. One-third sa House, two-thirds.
0: Kaya nga sinasabi nung...
1: Sige, pag-usapan natin yan next week. Maraming salamat.
0: Thank you. Thank you.
2: Okay,
0: hintayin ka namin next week kay Escalera Arvin. Okay, mga kaibigan, ayun.
1: Ayan.
0: Pare-pareho yung ano natin eh. Pare-pareho yung sinusundan nating schools of thought eh. Ngayon, totoo talaga nito naman, pinag-uusapan natin ito bilang numbers. It's a numbers game always,
1: It's a political exercise.
0: Yung sa Kongreso, ito ang direktahang mga kinatawan ng taong bayan kasi ito yung mga nanggagaling sa mga sa mga distrito, sa iba't ibang mga probinsya at sa mga party list din. Ang Senado, bagamat kinatawan ng bayan pero at large sila sa buong pinirepresent nila buong Pilipinas, mga mamamayan. Kaya 24 lang sila Ngayon, what could be more credible? Alin ba yung mas credible, kapanipaniwala na sentimento ng taong bayan, kundi yung nanggagaling mismo doon sa mga distrito, sa mga probinsya. In this case, mahigit 200 ho, mga kaibigan.
1: 257.
0: 257, isipin mo yun. Record eh. Ngayon.
1: At ito, kung iniisip nila yung kanilang political career, siguro...
0: sinugal na nila yan.
1: magdadalawang isip sila, no? Pero hindi. Nanindigan ho sila.
0: Nanindigan sila because of their conviction. At saka conviction ng mga taong kinakatawan nila, yung mga nire-represent nila.
1: Pwede rin yung kasi ang sentimento ng aking mga constituent is ganito.
0: Oh.
1: O pero kung halimbawa, dahil ikaw ang kinatawan ng isang distrito, at sa tingin mo naman yung gustong maging desisyon base dun sa mga ebidensyang nakita, pwede mo namang sabihin sa mga constituent mo yun, kumbinsin. Hindi, kasi ito bagamat yun ang gusto nyo, pero base dun
0: explain
1: sa
0: mano,
1: explain mo, di ba?
0: Pwede
1: at
0: yun.
1: Maliliwanagan sila. Di ba? Ganun yun.
0: Pero pwede, yun nga, actually, yun ang, ano, yun ang proseso ng ano, yun ang proseso ng demokrasya. Eh.
1: Mm-hmm.
0: That is one of the pillars of democracy. Yung bukas na talakayan, di ba? Halimbawa, ikaw ang aming congressman. Congressman ka namin sa isang distrito. Ngayon, lalapitan mo yung mga tao. Tama yung sinasabi mo. Ano ba sentimiento nyo rito? Tingnan ko nga. Tanungin ko nga kayo. At bakit? Bakit ganun ang sentimiento nyo? Yun ang ano, yun ang proseso ng demokrasya. Ano? At yan ang hinihintay, yan ang hinahanap ng taong bayan.
1: Correct.
0: Ngayon, ang nakikita natin dito kapansin-pansin until such time na siguro makabawi yung Senado. But until this time, until this point in time, ang Senado natin napakababa ng moral. Ay kahit sino naman siguro tanungin ninyo mga kaibigan. Ano?
1: Nasali pa itong isang usapin na to. Baka makapagpabagal pa nga to. Ano?
0: Oo, isa pa yan.
1: Pero alam nyo, kung titignan nyo dyan, napakaliit na issue nung Keba to. Diba?
0: At saka personal yun.
1: Ba't po problemahin ng Senado itong isang membro nila na may problema? Dapat yung problema ni Bato, problema na lang niya yun.
0: Personal niya yun. Ano, personal ni Bato
1: Senado,
0: yun.
1: Ang Senado, komo ba senador siya? Dapat kanlungin siya?
0: Sabi nga ni kay Escalera ng Arvin, wala namang batas na nagsasabing pwede mong kanlungin yung kapwa mong senador. Nasaan yun? Kaya nga anytime, sabi nga ni Dean Mel Santa Maria, pwedeng arestuhin si Bato anytime. Sa Senado, pwede siyang arestuhin. Eh, si Dean Santa Maria yun. Who will contest him? Isa sa mga pangunahing legal luminaries natin.
1: Tapos gusto pa nila i-contempt yung mga arresting NBI officers. Ano ba naman yun?
0: Eh, alam mo, halatang halata itong...
1: Hindi, kasi ako nakikita ko rin.
0: Labing tatlo.
1: itong mga ibang senador, ano? Dahil siguro naitatak na sila'y nasa Senado. Lalo na itong majority daw ngayon, nasa utak nila parang kingdom na nila itong Senate
0: Parang walang po diba? Pwedeng gumalaw sa kanila ron. Untouchable kami rito, parang ganoon
1: lang. Yun ang nasa isip nila.
0: Ito lang namang term ni ni Caldero Noong nakaraan hindi naman Noong panahon ni Soto, wala ka namang makikitang kaarugantihan na ganyan
1: Fairness din naman kay Migs, di ba?
0: Migs Ubiri, naging Senate President, wala ka makikitang arrogance na ganyan. Eh dito kay Caldero, isang araw pa lang siyang nakaupo
1: Hindi
0: nagpakita na ng
1: Hindi mo masisisi si Caldero kasi itong nag-save sa kanya o nag-upo sa kanya.
0: Sabagay.
1: Itong isang botong ito.
0: Sabagay.
1: Kumbaga utang.
0: Utang na loob niya.
1: Pero hindi ho dapat ngano namumuno sila no?
0: Diba? Bakit kailangan mong magkaroon ng utang na loob sa isang tao at ipagpalit mo yung integrity mo?
1: Integridad ng Senado.
0: Ng Senado. Kaya nga ang daming tumitingin sa Senado ngayon na napakababa Napakababa ng tingin at napakataas naman ng tingin sa Kongreso, sa lower house. Kaya nga nagsishine ngayon ang Kongreso. Because of those people, lalong-lalo na yung inumpisahan ng Justice Committee ni Under Attorney Luis Tro, Gervil
1: from
0: Luis Tro.
1: Anong distrito siya, no? Si
0: from Batangas. Second District of Batangas. Alam mo, ano tawag dito? Senatorial timber yan.
1: Pwede siya.
0: Pwedeng Senate President yan.
1: Mm.
0: Kaya yung mga pumipili ngayon, kayo. Eh, hindi naman namin hindi naman natin ikinakampanya yung Ali. Pero panoorin hulin yung performance nila.
1: Tsaka hindi siya kumbaga pag siya nagsalita walang kahit pressured yung ano no yung sitwasyon siya, hindi siya nag
0: grace ano, under pressure.
1: Yes, tama, grace under pressure grace siya. Under pressure. Ang ano niya yung mga masagot niya,
0: nakangiti no, pa eh. Oh. At nakangiti.
1: At ano ah, yung mga naging interpolate sa kanya, maybe nabasa.
0: Oo, eh siya nanggagaling sa isip niya.
1: Pag siya alam na niya yung sasagot niya, pati yung mga kung ano-anong mga batas na numero nung nanunano under
0: kung titingnan mo nga, parang pinraktis eh.
1: No? Same reaction, same ano no?
0: Oh, demeanor.
1: Yes.
0: Yung kanyang demeanor. Itong
1: babaeng ito, hindi ano, mabuhay ka.
0: Hindi nagbabago yung demeanor nung ali.
1: Oh, mabuhay ka.
0: Congratulations sa Tony Luistro.
1: Jinky Luistro.
0: Kaano-ano kaya niya yung ano, yung asawa niya, kaano-ano kaya yung naging Secretary of Education noon, si Brother Armin Luistro.
1: Oh, baka.
0: Baka, natin, baka kapatid ng asawa niya, di ba?
1: Tama, tama.
0: Ang asawa kasi niya, Noel ang pangalan eh. Noel, abogado rin yata. Noel Luistro. Hmm. Pero hindi nakikialam yung asawa niya.
1: Hindi.
0: Oh, tahimik yung asawa niya. Eh, siguro alam niya. Kayang-kaya naman ni Jerry, ano ito, ni Beatrix. Kanya. Beatrix ang tawag sa kanya.
1: Hmm.
0: Beatrix. Jinky Beatrix. Yan.
1: Jerbil. Jerbil.
0: Jerbil. Yun ang talagang tunay na pangalan niya. Pero yung Jinky tsaka yung Beatrix, parang palayaw yun eh. Doon siya kilala. Doon siya kilala.
1: Lalo na siguro sa kanila sa Batangas.
0: Sa Batangas, so,
1: yung isa naman tiga Batangas, laging out of order.
0: Sus Mario Jose, isa naman itong ano, itong
1: batang ito.
0: Asawa ng ano, asawa ng artista.
1: Hindi, hindi ba yung bata?
0: Sino? Ah, si ano,
1: yung
0: si
1: may nanay na trade.
0: Ay, naku, isa pa yun ano. Nawala sa isip ko, gusto ko nang sabihin kanina yun eh, yung baligtarin.
1: Oh.
0: Yung yung ano, political butterfly ang tawag sa kanya ngayon eh.
1: Paru-paru.
0: Kaya nga ta nagagalit sa kanya yung ano eh, nagagalit sa kanya yung mga kasama niya dati sa ano sa majority eh.
1: Mm. Ha? Nagsimula sila kasama siya.
0: Oh.
1: Kasi yung original na nasa minority na hanggang sa maging majority sila.
0: Oh, yung ba pagka nagpapa-picture siya.
1: Alam mo, tayo may pinag-usapan tayo ng ano, di ba? Na tayo lang nakakaalam, di ba? Mano ba yung ipaalam mo yung ano, yung gagawin mo sa mga kasamahan mo? Siya pala until last minute wala siyang
0: tahimik siya.
1: At siya pa yata yung nagano, siya ba yung nag-motion ng to declare the position of
0: vacant.
1: Senate.
0: Hindi,
1: Senate
0: si, ano, si Caldero yun.
1: Si Caldero yun.
0: Oh, si Caldero.
1: Oh, siya yung nag-second demotion.
0: Oh. Alam mo, magkano? Magkano ba yung ano ngayon? Magkano ba yung bigas ngayon? Magkano? Ligarda, magkano ba yung bigas? Magkano ba yung bigas ngayon? May 20 pesos pa ba? Mario Joseph kayo? Oh, mabuti na nga lang eh. Alam mo Caldero, dapat magpasalamat ka kay Bato. Malaking utang na loob mo kay Bato.
1: Oh, eh, kaya hindi niya hayang.
0: Pero sabi ko nga alahunin niyo, very fluid ang sitwasyon sa Senate ha. Ganyan ho ngayon pero baka may mangyari daw next week eh.
1: Sabi ni, ano lang yan eh, negosasyon lang naman yan eh.
0: Oh, baka mayroong, abangan ho natin yan. Oras natin, 10 minuto ho, bago mag-alas, mabilis.
1: Yes, mabilis. At ito, bago tayo magpatuloy, at magpatuloy na rin tayo. ito lang ha, para lang ano din to, no? Kasi minsan may mga nababasa din akong mga issues no regarding dito. No? Kasi, meron pong nagaganap ngayon no, na nagsimula to nung May 11 ano yung sa City Government of Tarlac no yung public consultation sa proposed schedule of market values o yung SMB. Alam niyo ho to may nabasa ako no na siyempre para lang magkaroon ng issue, matakpan yung issue nila itong mga trolls kung ano na naman sinasabi ng mga trolls no na keso si Mayor Susan Yap. Ayan, magtataas ng buwis kung ano sa mga ano natin sa mga lupa natin o kung ano-ano.
0: Ito po,
1: kaya nga merong consultation. Alam niyo ba kahapon kausap ko si Sir Charles no ng provincial assessors natin no. Ano to? Buong bansa ho nagaganap ito na kailangan gawin nila. No, kasi Republic Act 12001 yan.
0: May national law kasi.
1: Oh, national law yan na every 3 years na kailangan magkaroon ng
0: consultation,
1: magkaroon ng assessment.
0: Oo.
1: Kaya nga tinatawag yung ano eh, no, pinadadalo diyan yung mga iba't ibang sektor.
0: Eh alam mo naman yung mga trolls kasi, lahat na lang ang pwedeng gawing issue kahit, na hindi naman nila naintindihan.
1: bayar din sila, siyempre. Kaya hindi, hindi nila, hindi, kahit hindi. Naintindihan nila, iba yung pagka, ano nila.
3: Appreciation nila. Oo. Oh.
1: Ganun po yun, ano? Hmm. Hindi lang ho sa city government of Tarlac nangyayari yan. Ano? Hmm. Buong bansa po natin, Itbulaga. Itong dahil alinsunod po ito, no? Oh. Itong proposed schedule of market values or yung SMB, yun po'y naka-alinsunod ho ito, ha? Hmm. Ito ho'y nakatadhana ito, no? Na batas, Republic Act ito, ha? 12001. Hmm. So, dito kaya merong ganito, no, mga consultation, ano, para yun ho, talakayin at magbigay kayo ng inyong pananaw. Doon yan naman mababanggit diyan na oh, kailangan hindi ho ganito. Eh, may mga reason ho kayo diyan kung bakit hindi pwedeng itaas o ibaba man yung
3: pagpaman, no. Dapat mag-participate ho tayo. Participatory makano ho yan, eh. Participatory governance ho ang tawag yan.
1: So kahapon nagkaroon na ng second day, no, ng public consultation.
3: Saan ginagawa yan?
1: Sa siyempre sa ano yan, no, sa city government of Tarlac to, hindi ko alam kung saan ginawa.
3: Baka doon sa convention hall
1: na ginawa na inano yan, no, pinangunahan yan of course ng ating city assessors, no, na si sino ba yung city assessor natin, si attorney ata attorney Tumang, at ng city legal officer natin, ano, na si attorney Escalona, na nakalimutan ko na yung apelyido, si Leo, no, si attorney Leo. At saka siyempre si dinaluhan yun ni ano, no, ni city governor, ay, city governor, city city city mayor. City governor, eh, bagong title, no. Susan Yang. Oh. Yan.
3: Okay. Yan, so mag-participate ho tayo, no. Pwede naman ho kayong dumalo ron.
1: Kaya kung meron ho kayong nababasa, no, ito lang, ang punto ko lang dito kay Escalerong Willie, kung may nababasa ho kayo ng mga trolls na sinasabi, ay, ito na naman, si, ano, ha, kaupo lang, gusto magtaas ng buwis na ho, hindi ho.
3: Okay, alam ho ninyo, yung trabaho ho kasi ng troll, gumawa ng kabalbalan, gumawa ho ng maling, ano,
1: kahit sa mga nakaraang, ano, kahit sa mga nakaraang administrasyon po, meron pong ganyan na ginaganap, ano. Huwag niyong, ano, isisi sa isang tao pag may mga ganitong ginagawa, no?
3: At saka, kayo, okay, sige, troll kayo. Pero mag-aral din naman kayo. Mag-research din naman kayo para kahit papano may tama naman doon sa sinasabi nyo. At saka, ito ha, standing itong ano, challenge natin dito sa mga troll na ito na magpakita kayo. Oh, magpakilala kayo. Kami, kilala nyo. Ayan, oh, nandyan pag bumuka namin, oh, nandyan sa, ano, sa Facebook. Nakikita nyo kami. Kayo, literato nyo sa Facebook nyo, aso, kambing, pusa, bulaklak. Pagka bulaklak siguro, baka bakla yung ano, eh. Baka bakla yung troll, eh. Kasi bulaklak, eh. Oo. Oo, yun.
1: Okay. Ito, isang
3: ano lang. Na ako, eh.
1: Isang ano lang to, no. Ang ganda nung tinuran ni Cielo Magno. Sabi niya rito, no.
3: Si Professor Cielo
1: Magno. Si Enrile daw, si dating Senador Enrile, De Lima, Trillanos, all had warrants o pares. And the decency not to drag. Ibig sabihin, hindi niya isinali. Itong tatlong ito, hindi nila isinali ang Senado. No? Magpakanlong or what. No? Wherein, ito naman na sila sumurender, ano? Wherein itong si Bato naman.
3: Nagtatago mismo.
1: Oo. Kumbaga, mukhang dinrag niya yung Senate. Ito.
3: Eh, talaga.
1: Tama yung sinabi mo, pababa yung moral nung ano, no? O yung integridad ng Senado dahil sa ginawa nila.
3: Nila.
1: Sa pagkanlong nila kay Bato. At dahil po dyan, kami po yung pansamantalang mamamaalam. Yan. Salamat po sa pagantabay. At ayun, theoretical driving pala, no? Of course, may libre po tayong ano dyan, ano? May libreng theoretical driving course, no? Punta lang po kayo sa T-Class, no? Para po mapasali dyan, okay? Muli po, ako si Jojo Pascual, sa pangalan ni Governor Christian Telareno, of course, at ni Vice Governor Lita Aquino. Yan. Muli po, good morning, God bless Tarlac.
3: Maraming salamat kay Eskaleran Jojo, Samson Pascual, at kanina, si Eskaleran Arvin Ferdinand M. Caballo. Next week, ha, makakasama natin. Oh, maganda, parang magandang balita next week, ha?
1: Oo nga, no? Ay, happy birthday pala sa aking kaibigan at kumpare, ha, na si Abet Ocampo, at kahapon naman si kumaring Lisa ko, at sa lahat naman nagdiriwang ng kanilang kaarawan.
3: Happy birthday!
1: Happy birthday! Magpainom naman kayo.
3: Parang magandang balita next. Maraming magandang balita next week yata. Okay, Willie Santos po, very much thank you.

0: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaniin ng himpilang ito.
1: 1FM! 1FM!

0: Nakatanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: This is your only one. 1FM.
0: Time check. 10 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Kidney Care.
0: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
8: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
9: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na. At makuha rin ang same benefit.
10: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
11: Ahoy! Kidney Care time!
12: Ako po si Loloy na taga-Danao, 50 years old na po. Mahigit 3 buwan na po akong hindi nag-dialysis. Mula noong gumamit po ako ng Kidney Care, nanumbalik ang aking sigla bawat araw at nawala na yung pagkatamlay ng katawan ko. Ito pong Kidney Care ang nakabigay suporta sa aking kidney. Ngayon po, kahit saan ako pumunta, nakakaya ko na po dahil bumalik sa normal ang kidney ko. Maraming salamat sa Kidney Care.
13: You care, we care. Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butik.
15: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
16: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
17: Pabili nga ito.
18: Mahal naman. 20 na lang.
19: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.

0: 1FM. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: Time check, 10:15. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
5: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
6: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
5: Tama, Red Horse Beer. Sana, sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsible.
8: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro! Liver up na tayo! With Liverate Pro.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Tuhod, siko, baywang,
13: aray!
12: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alam nyo bang may Liverate Pro? Liverate, pero pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay? Liverate Pro. May silimarin, may multivitamins. Vitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
14: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
16: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
17: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
8: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Plemex!

0: 1 FM.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, sa 1 FM 96.1. Time check. 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
5: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
13: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
15: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
16: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
17: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon pa para mag San Miguel Pale Pilsen.
18: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
3: Time check. 10:45.
4: Pabili nga ito.
5: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
9: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: For liver health, level up na! Liverate Pro!
13: Silimarina!
12: Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro!

0: Baboy. Walang paasa ang boses ng bayan. Kaagapay ng masa. Mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo. Serbisyo todo, todo. Serbisyo, serbisyo todo, todo.
1: Magandang araw mga kabahagi! Welcome po dito sa ating programa, ang Servicio Todo Todo. Muli po samahan niyo po ang inyong lingkod, Met Sanding Manion, sa isa naman pong edisyon ng ating programa. Hanggang alas 12 ng tanghali tayo magsasama-sama dito sa program. And because it's a Wednesday today mga kabahagi, no? Ang mga pinag-uusapan natin, usaping may kinalaman sa kalusugan, no? Yung mga sakit, wag naman sana nating makuha ito. Ay, yung mga sakit-sakit sa katawan, lalong-lalo na sa mga oldies natin. Ayan, parang ako lang, ano, going to senior. Pero mga kabahagi, ha, ang maganda ho dito sa ating programa ay may mga pinag-uusapan tayo na makakatulong, no, para maiwasan natin itong mga karamdaman na ito na maghahatid sa atin ng problema later on. Kaya, samahan nyo kami dito sa ating Wellness Wednesday!
0: Wellness Wednesday! Wellness Wednesday!
1: Yes, mga kabahagi, and if you have something na maganda po, no, na iniisip na i-discuss natin dito sa programa every Wednesday, basta anything about health, yan po ang focus natin, ano? Pwede po kayong mag-message sa amin, mag-text sa amin dito sa 0921-886-6056. Naka-flash po sa screen dun sa mga nanonood sa atin via Facebook o di kaya YouTube. But of course, mga kabahagi, no, pwede rin kayong mag-message dyan habang nanonood. Sa mga hindi pa po wala nakakapag-follow, ang ating pong Facebook is Radio Pilipino. Samantala, mga kabahagi, ang YouTube naman natin is at Radio Pilipino Media Group. Okay? So, dun sa hindi pa ako nakakapag-follow, please do. Again, Radio Pilipino. That's our Facebook

mas updated po ang mga balita sa ating Radyo Pilipino Digital. Legit na legit siya. Baka sabihin nyo, merong fake eh, ha? O mga fake news yung nababasa nyo dyan kasi hindi siya legit. No, it is a legit Facebook of Radyo Pilipino. Okay? Mga kabahagi, batiin na muna natin ang mga nakikinig at nanonood because they have their own Facebook page na nagsishare din po ng ating video every day. Ang ating mga provincial stations, we have DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DYRL Bacolod, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DZLT Lucena, DCTC Tarlac, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, DXOC Osamis, ayan ha, and last but not the least, we have DXOW Davao. Kaway-kaway na mga kabahagi. Pwede kayo magmensahe sa amin. Message na kayo. At kung magme-message, I will gladly read your message kasama na po kung saan po kayo nakikinig or nanonood sa mga oras na ito. If you're from the province, let me know saan probinsya. Gayon din po yung mga nakikinig sa Metro Manila or nanonood sa Metro Manila. Pwede nyo pong i-message kung saan po kayong lungsod ngayon nakikinig. Diba no, mga kabahagi? Para ma-shout out naman natin. Speaking of shout out, mamaya, babati natin ang mga kabahagi natin na nagsa-celebrate ng birthday. O di kayo, may mga pahabol pa kayo, may mga anniversary dyan. No, anniversary ninyo ng couple. Ayan, sige po, i-message po kami lang. Ano? And syempre, mga kabahagi, batiin ko na rin ang mga nakikinig nating kawan. Yes, yung mga nakikinig po sa 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro, 95.1 FM Palawan, 96.7 FM Tacloban, 95.91 FM Butuan, 96.1 FM Surigao, and last but not the least from our FM station, 99.31 FM Baler. Kamusta naman po ang weather dito po eh sa Manila, no? Dun sa mga nasa probinsya. Let me have this weather. Mag-weather report ako sa inyo para malaman nyo ang kaganapan dito sa amin. Sobrang init! Alagi ho akong may dalang towel because napaka-init po dito sa Metro Manila. Kamusta naman po sa inyo sa mga probinsya? Buti pa yung mga nasa Baler, nasa Surigao. Diba? Walang ginawa kundi lumangoy. Tama ba? Yes, ha? Yung mga nasa Tarlac daw natutusta na sa sobrang init. Yung mga nasa bandang norte, ang init, ano? Kamusta naman ang Mindanao? Ang Mindanao, I understand, merong low pressure area, no? At yun nga sinasabi, doon lagi ang pasok ng bagyo sa ngayon, no? Ha? Kagabi, sa totoo lang po, nag-aantabay ako ng ulan or ano man lang, ano? Medyo konting shower man lang dito sa Metro Manila. Nagkukulog na eh, pero hindi natuloy. Hindi natuloy ang pag-ulan. Yun nga sabi namin ni Maring Karen Mendoza sana, no? Dahil para mapawi naman yung init, pero hindi ho nangyari, no? Ang mas masaklap ay mas matindi pa pong init ang naramdaman natin, ha? Kaya mga kabahagi, as always, dala tayo ng ating inumin, no? Whether it's a juice, whether it's plain water, pero mas maganda po, plain water. Oo, o di kaya yung mga tinatawag natin ng mga ano, na mga, ano to, yung may kasama pong salt, no? And yung mga orisol, pwede yan. Kahit hindi tayo nagdadiarrhea, no? E nakakapalit po yan ng sodium, yan, sa ating katawan. Uy, maraming mga nagpaparamdam sa atin dito. What's up? Wednesday morning, people! Ayan, kabahagi natin si Tony Rick from Texas, USFA! Magandang umaga. Gayun din kay Miss Ango. Binabati po kayo. Uy, paramdam naman kayo dyan. Mag-message naman kayo dyan, ha? Eto na, mga kabahagi natin, isa-isa na ho nagme-message sa atin. Sige, mamaya po

0: ay babasahin ko isa-isa yung mga message ninyo. Meron din ako nakikita dito na nagpadala by a messenger. I guess this is something to do with our discussion ngayong araw na ito. May tanong. May tanong sa atin. Pero saglit lang mga kabahagi, no? Para po sa mga may gustong malaman, especially those na nagpupunta sa gym, no? Or yung mga gustong magpunta sa gym, mag-exercise, magpapayat, or kung para sa ano lang, no? Para sa kalusugan natin. Mga kabahagi, mamaya po, antabayanan nyo, we will have a special guest again today, Wednesday, dito sa ating programa. We will have Coach Dennis Makabulos Katilos. Siya po ay isang certified physical therapist and a gym instructor. Kaya maganda po, no, mga kabahagi, alamin natin kung ano nga mga dapat tandaan at gawin kung ikaw ay pupunta ng gym, lalo at sobrang init sa ngayon, 'di ba, no? Eh may mga gym na hindi naman talaga naka-aircon, 'di ba, no? Kasi nga ang purpose ay magpapawis. Pero grabe ang pawis na naranasan natin every time we move, every time. Ako nga, sa totoo lang, di ba? Eto, habang ako'y nagsasalita, di ba? Nawawala po ang tubig sa aking katawan. So, ano mga dapat natin gawin para manatili tayong healthy? Kahit sabi nga grabe na po yun na lumalabas na sodium sa ating katawan. Sobrang tubig na kailangan po, lalong-lalo na sa panahong ito. Paano maiiwasan ang dehydration habang tayo po ay nag-gym o di kaya nag-exercise? Saan ba dapat talaga tayo? At meron bang kinoconsider, let's say, yung oras? No? Advisable ba na mag-gym sa mga oras nito? Yung katindihan ng init? At ano pa yung mga dapat natin tandaan before or while we are inside a gym? So yan mga kabahagi, ano, ang ating magiging discussion today. So again, if you have question regarding that or anything, ano, na may kinalaman sa ano pagkakaroon ng magandang pangangatawan, maging physically fit tayo in spite of the fact na sobrang extreme na init na ating nararanasan. I'm sure hindi lang ako, marami sa mga kabahagi natin. So, leave a message. Ayan. Oo, itipan nyo na, i-comment nyo na yan dyan sa ating Facebook para po mabasa ko. Every now and then, ako po ay sumisilip sa Facebook. At dun sa mga kabahagi natin, if ever, hindi pa ho kayo nakakapag-share ng ating video for today, please do. Again, follow natin ang Radio Pilipino FB page, para updated tayo. At kung sakasakali po, no, every time makikita natin kasi may notification, no, mag-pop yan, no, sa inyo pong mga cellphones, no, agad-agad nyo pong ma-share ang ating video na malaki pong tulong, no, especially sa mga mga FB friends ninyo, kakilala ninyo, kaibigan. Alam nyo naman ang ating programa, marami po siya mga tinatakel, no? Meron tungkol sa kaperahan, may tungkol sa health, may tungkol sa mga legal issues, may kinalaman sa mga serbisyo publiko. Yan naman din talaga, no, ang trust ng ating program, no, mga kabahagi. Kaya i-like, share and follow. Okay, ha? Ako rin po ay nag-share na rin ng ating video, kaya meron na akong mga nakikita, mga nagparamdam. Oo. Sabi rito, inom po kayo palagi ng drinks na may electrolytes for quick hydration. Correct ka dyan, no? Sabi mga kabahagi ng mga nakakausap ko, no? Ito'y bagay na i-ano rin natin, i-validate natin sa ating magiging guest for today. Kung tama ba talaga na tayo'y iinom ng energy drink kung tayo ay hindi naman nag-gym, hindi naman tayo nag-exercise, it's just plain we're walking outside, especially this time na napakainit ng panahon. Diba, no? Ayun. Kasi sabi ni kabahaging Tony Rock dito, na mukhang ito, lagi active ito eh, no? Ayan. Sabing ganon, inom daw tayo ng mga inumin na may taglay na electrolytes. Mamaya ako, hahanapin ko ang mga inumin na yan na puno ng electrolytes. Kasi mga kabahagi, ako po, when I started my healthy journey, ayan, kasi alam niyo po eh, ako ho ay going to senior na. Diba? Hindi naman natin maitatanggi yan, diba naman, ha? Maring Unumaki and Karen Mendoza Pama. mga kasabayan ko po yan. Oo. Eh, nag-uumpisa ako dun sa mga inumin na ano ho, no? Yung mga ginujuicing ko, mga pipino, carrots, no? Sinasamahan natin ang celery, sinasamahan natin ang, ano to, ng mga luya, luyang dilaw, oo. Ano pa, meron pang halo na mga pepper, no? Mga ganyan po kasi mga iniinom ko. Kaya sabi nga nung isang kaibigan ko eh, ano pong lasa niyang iniinom nyo? Ayan. Oh, 'di ba, no? Pero nalagyan ko ng beetroot para ano, para kakaiba yung tingin nila, parang strawberry, pero sa totoo lang ho, halo-halo, hindi ko na rin masabi kung anong lasa eh, basta may maanghang, na mapakla, na may ganun. But I know this is very nutritious, no? So, yan mga kabahagi. So, mamaya, check natin. Ano nga ba yung mga inumin na mga puno ng electrolytes, sa aside from those that are being bought, ano, dun sa mga stores, no? Sa mga supermarkets. Ayan, ako marami tayong tatalakayan and excited ako sa mga updates, mga news pa rin, mga yahatid ng ating mga magigiting na reporters sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Tortudo!
1: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo! Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasubaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumikas sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba at naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast tambayan na para dyan. Online at on air. Expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
3: Balagbagan na!
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, mga kabahagi, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. At sabi ko nga kanina, no, tatanggap po tayo ng mga ulat mula sa mga magagaling natin, masisipag na mga reporters. Pero ito na muna mga kabahagi, ha? Update muna tayo. May kinalaman po sa panahon dahil ito nga kanina ko pa sinasabi, grabe, grabe at grabe ha, ang panahon sa ngayon. Sabi nga para tayong nasa pugon, di ba naman? O eh, si kabahaging Lance, ito kasabayan ko to sa elevator eh. Sabi ko, ha, uminom ka muna. Mukhang madi-dehydrate ka. Sobra pong, ano, no? Sobrang pawis na dulot sa atin itong sobrang init. Kaya nga, eto mga kabahagi, no? Nabanggit ko kanina, we have a low pressure area. Ha? Dito po sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero Pero mga kabahagi, eto po ay tuluyan ng nalusaw. Kaya naman pala, kabahaging Eman at kabahaging Lance, no? Hindi nagtuloy ang ulan kagabi. Dahil tuluyan na daw po itong nalusaw. So meaning, wala na talaga, no, na pag-asa na ito po ay magdulot ng pag-ulan sa atin. Patuloy pa rin pong minomonitor ng DOST Pag-asa ang low pressure area sa loob naman ng PAR na dating naging bagyong Kaloy. Ayun, na ang naperwisyo po nito mga kabahagi ay ang bahagi ng Kabisayaan at Mindanao. Huli itong namataan, dakong 475 kilometro silangan ng Virac Catanduanes at inaasahang tuluyang malusaw sa araw po ng Biyernes o Sabado. Inaasahan ngayong araw ay maliwalas na panahon, ngunit asahan din ang mainit at maalinsangan na panahon, lalong-lalo na po ngayong tanghali at sa hapon, ano? Although, ang sinasabi po ng PAGASA DOST ay meron din pong posibilidad ng isolated rain showers at mga localized thunderstorms. Nagyayari actually, no, napansin ko, no, sa tagal ng panahon, every time, grabe, yung extreme na init, no, biglang magkakaroon ng downpour, no, ng yung pagbuhos ng ulan, 'di ba? Oo, parang pinagpawisan, no, yung kalangitan. Pero ha, kung very short ito, very napakaikling panahon lamang, ito ay parang ano lang, no, nagdudulot lang ng mas matinding init right after po ng downpour, 'di ba? Ayan, ako, eto Puerto Princesa, mga kabahagi, ha? Ulat niyahatid ng ating kabahagin si Lordy Navarro dyan sa Puerto Princesa. Libreng panganganak, pinalalakas po sa Puerto Princesa sa 9 birthing facilities. Dapat lahat, diba? Lordy Navarro ng Mima Ropa, ibahagi na yan.
4: Magandang araw, Mamet.
0: Magandang araw. Yes, go ahead.
4: Patuloy na pinalalakas ng pamahalang
0: para nawala si Lordy.
4: Sa pamamagitan ng City Health Office, okay, ang serbisyong pangkalusugan para sa mga buntis sa pamamagitan ng siyam na DOH accredited birthing facilities sa lungsod. Layunin nitong matiyak ang ligtas at libreng panganak, mabawasan ang panganib sa ina at sanggol, at mailapit ang dekalidad na serbisyong medikal sa mga komunidad sa urban, northern at southern barangays. Kabilang sa mga pasilidad sa urban area ang Irawan Birthing Home, San Miguel Satellite Clinic at Santa Monica Barangay Health Station. Sa northern barangay Mani ang San Rafael, Macarascas at Cabayugan, habang sa Southern Barangay si ang Napsan, Los Biminda at Mangisda Birthing Facilities. Ayon sa City Health Office, bukas ang mga ito para lamang sa mga buntis na kabilang sa low-risk pregnancies, kahit mahalaga ang regular prenatal check-up at konsultasyon sa barangay's midwife. Mayroon ding skilled birth attendance at referral system para sa karagdagang medical na pangailangan. Sa pamamagitan ng programang ito, mas napapalawak ang akses sa abot kaya at ligtas na maternal healthcare sa lungsod, at inaasahan din ang pagbubukas pa ng karagdagang birthing facility sa medical complex. At yon ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako si Lordy Navarro, nag-uulat sa Pampanig ng Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo todo.
0: Maraming salamat kabahaging Lordy Navarro ng Mima Ropa. Libreng panganganak, 'di ba, no? Maganda 'yan. Ay, pero dun sa mga mommies, ito advice ko lang, ano? Ah, para ho maiwasan natin yung mga pagkakataon po na manganganak na, walang pera, 'di ba? Oo, maganda hong pinaplano talaga ang pagkakaroon ng anak, no? Ha, yung pagbubuntis, mga kabahagi. Aside from yung pangangatawan ni mami, no, maganda rin po financially ready tayo, 'di ba? So wag tayong umasa dun sa mga libre-libreng panganak, ha? Mas maganda po ay physically and financially ready tayo para hindi tayo nai-stress, ha, sa oras na magbigay tayo or magluwal tayo ng ating anak. Ayon. Again, mga kabahagi, ano, antabayanan nyo, mamaya po makasama natin. Usual po, no? Every Wednesday, of course, nandyan si Dr. Pavel Yosilio, ang ating guest for today, si Coach Dennis Macabulos Catilo. Mga kabahagi, eto pa, mula po sa Mimbaropa, lipat tayo sa Surigao, sa pamagitan ng ating kabahaging si Jade M. Ahero, mula sa DXSP Surigao, pag-aangkas ng bata sa motorsiklo sa Tubay, Agusan Norte, mas mahigpit na yung pinagbabawal para sa kaligtasan ng mga bata. Jade M. Ahero, ibahagi mo na!
5: Ma'am Met, mas pinaigting ng lokal na pamahalaan ng Tubay, Agusan del Norte ang kampanya para sa proteksyon ng mga kabataan sa pamagitan ng pagpapatupad ng ordinansa na magtatakda na mas mahigpit na patakaran sa pag-angkas ng bata sa motorsiklo. Layunin ng naturang ordinansa na maiwasan ang mga insidente at malulubang pinsala sa karaniwang sinasapit ng mga minor de edad dahil hindi ligtas na pagbiyahe sa kaya motorsiklo. Pinatitibay rin nito ang implementasyon ng Children's Safety on Motorcycle Act of 2015. Sa kabila ng umiiral na batas, nagpapatuloy pa rin ang mga insidente kung saan nalalagay sa panganib ang mga bata dahil sa pagsakay sa motorsiklo nang walang sapat na proteksyon. Dahil dito, binigyang diin ng local government unit ng Tubay, Agusan del Norte na prioridad nila ang buhay at kaligtasan ng bawat batang nasa lansangan. Para sa serbisyo todo-todo, Jade M. Ahero ng DXSP 1FM Surigao, saan magpanig ng mundo, kabahagi mo, Radio Pilipino.
2: Oh! Serbisyo todo-todo!
0: Maraming salamat, kabahaging Jade M. Ahero. Natuwa naman ako dun sa padalang ano, video ni Tony Rock. Ikaw talaga, Tony Rock, oh. Nakaka-high blood daw yung ginawa ni ano, ni Senator Bato, yung patambling-tambling. Oh, bakit? Sambang video yung tambling-tambling? Ang alam ko, umakyat lang siya ng hagdan. Kayo talaga, ha? Oo, dahil siguro sa AI to, no? Naghagawa yung mga ganyang video. Tumatambling-tambling? Kaya ba yun ni Senator Bato? Parang hirap naman siya. Oo, na tumambling-tambling. Okay, so yan mga kabahagi, no? Again, na mamaya marami pa tayong mga updates na tatanggapin mula sa mga magigiling natin ng mga reporters sa labas ng himpilan, of course. Ha, samantala, ito pa. Ha, Robredo Tulfo, nangunguna sa survey. Ganun ba? Anong posisyon naman? Kasi sa totoo lang po, sinabi na po ni ano eh, ni Naga City Mayor Lenny na hindi siya tatakbo bilang Pangulo. Eto po, nangunguna ang tambalan ni Naga City Mayor Lenny Robredo at Senator Raffy Tulfo sa isinagawang hypothetical presidential at vice presidential tandem match-up survey ng Octa Research para sa 2028 elections. Batay po sa resulta ng survey mula Marso 19 hanggang 25, no, sa 1,200 po na adult respondents. So ito po yung kinuha nila, no, 1,200 respondents. Nakakuha daw po ang tandem ng Robredo Tulfo ng 44% laban sa 40% na tambalan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Aimee Marcos. Ganon, so ang magiging BP si Senator Aimee, pero yung iba naman po, no, na ibang grupo sinasabi, si Senator Aimee naman ang tatakbo bilang Pangulo. Ano ba yan? Napakaaga pa! Napakaaga pa naman. Wag na muna yung pag-usapan ang tungkol dyan. Marami pa tayong problema. Nagkakagulo pa po ang Senado sa ngayon, mga kabahagi. Diba? Oo, maraming batas na nakabinbin at sana nga ay mapagbigyan. Hindi po itong tungkol sa eleksyon. Ha? Okay, sige. So mga kabahagi, saglit na. Nako, sabi ko nga kanina, no, ay makakausap natin, makakasama muli natin si Doc. Ha? Pau Beliosilio! Kaya, I understand si Doc Pau ay nasa atin ng alternative communication. Kuntuhan muna tayo with Doc Pau.
6: Yeah.
0: Doc Pau, magandang araw, yes, and welcome back dito sa ating programang Servicio Todo-Todo Wellness Wednesday.
6: Yes, good morning, Philippines. It's great to be back at RPMG. Servicio Todo-Todo, Wellness on Wednesdays.
0: Kamusta, Doc, ka? Ang iyong mga pasyente at ikaw? Grabe na ang init, ta. Oo, parang nasa pugo na talaga tayo, Doc.
6: Well, Kabagi, ito lang ang concern ko, no? I have already released that notification to patients when we have been receiving alerts of 35 degrees Celsius all the way now to 40 plus degrees Celsius, especially when the patients are having comorbidities. Hypertension, okay, diabetes, vascular inelasticity or arterioatherosclerosis, at yung mga may CA or even aneurysm. This heat is not friendly to these conditions, and therefore I have recommended them to stay indoors, to hydrate properly, and to avoid anything that can may spike, no, and sustain the blood pressure to rise. Oo.
0: Oo. Pero ito, Doc, ha, ang napansin ko, no, ang problema kasi, it's not only those people na na-expose sa sun, na nakalabas, nasa labas, outside, even you're inside your house, Doc, ramdam na ramdam mo ang singaw ng init.
6: Yes.
0: Diba?
6: I completely agree with you. Well, for most of us who are indoors and do not have good ventilation or an air cooling system, mararamdaman nyo pa rin talaga sa loob. So, napaka-importante nga po sana ay ma-on na nila ang kanilang electric fans or their air conditions at this time. Especially for those I've mentioned na meron po mga comorbidities. Oo.
0: Oh, yes, Doc. Oo. Tsaka, ano yung sinasabi? Kanina, no, nag-message sa atin, no, si kabahaging Tony Rock dito, no, from Texas. Nanonood sa atin yan usually. Mm-hmm. Ang banggit niya is, inom tayo ng mga... inumin na mga may electrolytes. Ayan. Ano ba yung mga inumin na ito, Doc? Na makakasigurado tayo from the natural source, ha? Hindi yung mga nabibili natin sa supermarket.
6: Okay. I have to be objective. Of course, so the natural sources are basically those fruit juices. Alright? Well, we start po with buko, the coconut water or the coconut juice, which is replete with electrolytes. Yung mga potassium, calcium, magnesium, etc. Buko juice would be good to some extent. Orange juice and pineapple juice, this can also help. Mango juice, okay po yan. But of course, water is best, no? And at this time, when it is also hot, so therefore tayo, ang stress level natin tumataas, we experience basically a rush of stress hormones and acidity inside our system. You can drink lots of water. That's roughly 2.0 to 2.5 liters of water a day. I would also recommend alkaline water at this time kasi medyo acidic ang environment eh. No? So at the same time, meron naman tayong electrolyte drinks. Pero I'm sorry, I wouldn't recommend those sports drinks that are very much concentrated.
0: Tama.
6: That may be harsh also on your kidneys. No? Eh, mataas sa sodium. Meron naman kasing sports drinks na gentle.
0: No,
6: I will not be able to mention their brands, etc. But there are sports drinks that are replete with iron or electrolytes that do not necessarily use coloring and other concentration of citric acid, etc. These things are what I would recommend.
0: Yes,
6: and these things are just taken once a day. Oo.
0: Tsaka daw kasi, di ba, no, yung ibang mga energy drinks, they have lots of sugar. Ha?
6: You are correct. And it's good that you brought that up. Most of the energy drinks that you are pertaining to are replete with sugar and replete or full also with sodium.
0: Ayon.
6: So the thing is, people think that when you drink it, that's it. No, you actually have to burn it like calories. You have to sweat it out because everything has to go somewhere. It will either be stored,
0: okay,
6: sugar as fat. Sodium eventually will cause your blood pressure to rise. It can also be harsh to the renal tract or the kidneys.
0: Kidney. Ayan, mga kabahagi, ha. So, sagot yan dun sa message sa atin ni Tony Rock na inom din tayo ng electrolytes. So, piliin natin kung anong iinumin din natin, mga kabahagi, ha. Okay, so, marami pa tayong mga tatalakayin dito po sa ating programa sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Todo-Todo!
1: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo Todo-Todo.
2: Serbisyo Todo-Todo. mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
7: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radyo Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
2: Radyo Pilipino.
8: This is it! The TV you've been waiting for is finally here.
7: Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay.
8: Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker.
7: Ang balagbag niyong ate,
8: Tuesday Vargas.
9: Tuesday Vargas.
8: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
9: 1FM.
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
7: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Balik po tayo dito sa programa ang Serbisyo Todo-Todo. Siyempre, kasama ko pa rin si Doc Pau Belliosilio. Ha? Okay, Doc, saglit lang. Meron lang tayo mga babatiin, mga nagsa-celebrate ng birthday today. Happy birthday to Hernani Tadiake. Ayan, kabahagi natin from Iloilo, Tubungan Iloilo. Also, happy birthday kay Emerald May Villa Cruzes. Nagsa-celebrate din ang kanyang birthday. MM, happy, happy birthday. Gayun din kay Dr. J.M. Orsua, ang kabahagi natin from the Philippine Urological Association. Doc J.M. Orsua, happy, happy birthday. Kay Bernard Kison na from NKTI, no, si kabahaging Bernard. And of course, kay Jai Tulio. Jai, happy, happy birthday. At sa iba pa. At baka si Doc Pau meron ding babatiin. Doc Pau, go ahead.
6: Yes, I'd like to greet belated happy birthdays to Sir Till of Entertainment of Soler North. Belated happy birthday, sir. And I also would like to greet advance happy birthday to actually two of my family members. My mom, happy birthday.
0: Happy Mami birthday.
6: Happy birthday also Chrissy. And happy birthday also my sister Mary Kay. Lahat po yung kapamilya eh. Lahat May.
9: Happy birthday!
0: Talaga ha? O parang oo. Ano na yan, tipid yan, Doc, pagka nag-celebrate. Isahan na lang, di ba?
6: Yes, oo.
0: Sabi dito, no, yung ano daw, ano yung binanggit mo kanina, yung yog, ay yung buko juice.
6: Yes.
0: Ha? Pero ang mahal daw, juice. May nag-comment dito sa atin, ang mahal na daw po ng buko sa ngayon, no? O yung iba nga, hindi na raw po nagbubuko salad, nag-ano na lang, fruit, ano yung mixed fruit salad na lang dahil sa mahal ng buko.
6: Actually, kabahagi, that's a good idea. Fruit salad na natural, kahit naman yan na hindi naman malalaki yung slice niya, no? Usually, ano ba kasama sa fruit salad? You have pineapple?
0: Yes, sometimes papaya.
6: Papaya, what else do you have? What about apple ba?
0: Yes, apple.
6: Yes, usually may mga ganon. Kahit mga cubes na yan, you can share with the family and that's also replete with electrolytes.
0: Yes. Ay, ngayon, usong-uso ang pakwan. Ha? Oo, ang pakwan ay good source ng ano to, no, ng water to, no. Pero Doc, yun sabi nila pagka sobra daw tamis, anong nangyayari? Ano din daw? Ingat din ng mga ano natin, diabetiko, tama ba?
6: Diabetic patients. Alam nyo, kabagi yung sinasabi ni Miss Met na pakwan, okay po yan eh. So, may mga studies po yan na derived po dyan sa pakwan yan ay L-citrulline. Na precursor ng tinatawag natin na L-arginine na nagiging nitric oxide sa ating katawan that helps with circulation. Pero kailangan natin intindihin rin yung yung nutritional side kasi ng pagkuan, mataas rin siya sa sugar, no? So moderation and portioning is key.
0: So ano ba yung tamang dami ng pagkuan na kakainin natin, Doc Pao?
6: Yeah, that's a good question. So if this is a plate, right? So this is a full plate. Maybe you can take the plate, then half it into four. So 1/4 serving lang of pakwan today, in one day.
0: Ah, oh.
6: 1/4.
0: Ganun lang dapat yung dami niya, no?
6: Yes, yes.
0: Oh,
6: oh. Ang Ayan. Concern kasi po sa natin, pag sagana sa pakwan na sa mangga, minsan ang kinakain na ng isa is 1 kilo, 1.5 to kilo.
0: Ay, hindi na. Ako hindi ko na kaya yun, Dok. portion lang tayo. Ay, sabi ni Tony Rock daw, ang avocado ay best source daw ng electrolytes. Diba? Yeah. Talaga naman, jam-packed yan ng vitamins and minerals ang avocado.
6: Yes, yes, yes. I agree with that. Avocado is jam-packed also in omega-3 fatty acids and anti-inflammatory fat.
0: Yes. At maswerte tayo mga kabahagi dahil ang avocado ngayon, mura na po. Panahon na po ng avocado. Nakakabili po ako dito sa may, ano, no, sa Quiapo, no. Every time may time ako, after ko dito sa program, nagka-Quiapo ako. Dok, ang mura ng avocado at nakakailang araw na po ako nag-avocado talaga ng bongga. Ha? Sinishake ko ito.
6: It's highly recommended, and for us Filipinos, we are sometimes predisposed to either heart diseases, hypertensions, or fatty liver. At least ito naman, safe ito na fat. Kasi kasagana siya sa omega-3, may fiber ka pa. Tapos at the same time, may anti-inflammatory properties. So it's basically a fruit that's good for the heart, good for the arteries, and good for the blood.
0: Ayan. O yan ha. Tony Rock, kinoconfirm ni Doc yung sinabi mo na maganda talaga ang avocado sa ating katawan. No? Doon sa mga ayaw, kasi parang, lalo na yung mga bata, no, Doc, ayaw nila kasi it looks yucky, especially kung yung ginagawa mo lang. Kasi yung ginagawa namin ng mga bata kami, bata pa kami ng mga magulang namin, we just get this avocado, yung pinaka ano niya, laman niya, tapos nilalagyan ng gatas, nilalagyan ng asukal ng konti, no? Eh pag tinignan mo nga naman, kakaiba yung itsura. So mas maganda, mga mami, you can prepare it, gawin nating shake para mas ma-enjoy ng mga bagets, yeah. No?
6: May I suggest, kabahagi, no? Kasi avocado in itself is basically nutrient dense. Okay? If I may, you can basically portion the avocado and blend it with ice, no? Or crushed ice. You need not necessarily put milk or sugar anymore. But if you decide, because you want a consistent beverage, syempre avocado as it is, wala naman yan eh. So yung consistency niya, kailangan mo talaga lagyan ng milk. May I suggest, para naman tayo doon sa anti-inflammatory milk, you may opt to use almond milk or soy milk.
0: Oh, yes, Doc. Ayan. Ako soy milk, no?
6: Yes.
0: Oh, soy milk ginagamit ko. Ayan.
6: Tapos kabahagi, lagyan mo pa ng chia seeds para siyang tapioca. Masarap yun.
0: Actually, Doc, hinahaluan ko minsan ng flaxseed, no?
6: Pwede rin.
0: Yung grinded fiber, diba? Ng flaxseed.
6: Wonderful. It's good for the digestive tract. Good for the colon, di ba?
0: Oo.
6: Good for the tummy. Oo.
0: Pero actually, no, Doc, ang topic pala natin, ah, bago tayo maligaw, this is something to do with, while waiting for Coach Dennis, ano, yung mga bagay na dapat natin tandaan, oo, dapat natin dandaan at gawin kung ikaw ay pupunta ng, ano, ng gym, no? Ayan.
6: Yes, yes. Oo.
0: Lalong-lalo na ngayon, Doc, napakainit ng panahon, di ba? Doc, yes, ikaw, kung ikaw ang tatanungin, ano ba yung mga dapat tandaan? Kasi sabi nga, nakakatamad nga mag-gym ang init-init, tapos mag-exercise ka. What is the right time din sa tingin sa inyo po, ha, kung kayo po ay tatanungin?
6: Well, kabahagi, as you very well know, I do also have a background on sports and athletics or sports med, right? Well, all I can tell you is it is advisable for you to work out more when the sun is up. That's morning or afternoon. It's not ideal to work out basically in the evening, even if it's cold. For the reason is you won't be able to sleep. Your heart rate will be up. Your rhythm basically affected yan.
0: Ah, so, okay. Pero kasi, Doc, time... ano yung napakainit naman sa hapon, even though, ako napansin ko hanggang 5 o'clock. Ha? Hanggang 5 o'clock. Ang init, Doc. Yes. No? Ako so, nga, yung minsan yung mga household chores ko, ginagawa ko na ng gabi. just how about, the... 2 hours before you go to bed?
6: Preferably, if you go to bed, roughly at around 8 or 9 o'clock, you should be working out from 5 o'clock to 6 p.m. Right? Or you should be working out in the morning at 6 to 7 or 7 to 8. Diba? Then get ready for your work probably by 9 o'clock.
0: I see.
6: 9 to 6 yung iba, diba?
0: So that, kailangan gumising ka ng maaga, do your your exercise, no? Oo, anyway, may mga gym naman ngayon na 24 hours, diba? Yung mga,
6: you're correct.
0: You can have anytime. You can enter the gym anytime.
6: Yes, and the gym basically is well ventilated. And they have hydration stations, and there's a cooling system. Now, the question is, what do you wear? All right? Because most people who basically exercise, who do training, they usually wear dark clothes. Wag ganon. You wear light clothes because the dark clothes absorb the heat. You know, yung mga black, etc., gray. So it's better to wear white, better to wear pastel, yung mga orange, yellow, pink, aqua, apple green. That's better.
0: Ayun. Uy, tama-tama na pag-uusapan natin itong mga isusuot natin, yung mga oras. Andito na ang ating kabahagi, na isang certified physical therapist and at the same time gym instructor, ha? Mga kabahagi, tanungin din natin siya tungkol dito sa napag-uusapan natin, Doc, yung mga oras at yung mga susuotin, ano pa yung mga kanyang binibigyan ng instruction bago pa man mag-umpisa mag-gym, ha? Okay, let us try. Mukhang wala ang video ni Coach Dennis, but maybe we can hear from him. Coach Dennis, yes. Magandang araw sa iyo. Welcome back dito sa ating programang Servicio Todo Todo. Coach? Okay.
6: Hello, Coach.
0: Mukhang
6: good
0: hindi
6: morning.
0: Pa ba nakakapasok ang audio? Ayan. Hello, Coach. Yes, Coach. Coach Dennis, magandang araw sa iyo. Ay, parang connecting pa ang audio niya. Mukhang mabagal ang audio ni...
6: Right.
0: Ha? Oo, mabagal ang signal po na from the end ni... although na di... Ayan. Sige. So, habang kinokonekta lang niya. Doc, anong sinasabi mo kanina? Wag magsusuot ng mga darker colored na suotin pag mag-gym.
6: Most of the compression wear. Notice that we use compression wear, no? Because it helps us with figure and compression for the muscle. It's usually dark. It's best to use a different color for that, especially this time we're hitting at 35 degrees Celsius all the way to 40 or even 42. Mainit po yun. Compression pants na dark, compression shirt na it will absorb the heat. We don't need that.
0: Mm-mm.
6: So we have to wear basically, if it's compression, it should basically lighter colors, pastel colors. But pwede rin naman tayo loose clothes. Loose.
0: Yes, para mas yung mga maluwag.
6: Yes. And then, syempre, when
0: okay, so ready na ba si Coach Dennis? Okay na, kahit siguro yung audio. Ha? Okay, Coach Dennis, magandang araw. Welcome back dito sa ating programa. Hello, Coach. Okay, something is wrong with the audio ba ni Coach? Or ako lang hindi nakakarinig? Ha? Nadidinig mo ba siya?
6: No, kabahagi, walang audio.
0: Okay, so nagkakaroon na problema ang audio ni Coach. Ano ba yun? Sayang naman. Ang ganda sana ng kanyang isa-share sa atin, mga kabahagi. Mukhang naka-off po ang ang audio ni
6: signal.
0: Coach. That is why. Ha? Ayun. So, Coach Dennis, sige po ha. Anytime, bat-in ka lang kung okay na po ang audio ninyo.
6: Yes, of course.
0: Okay? So, Doc, may ibang mga nag-gym, no? Dahil sobra sa init nga, right after nilang mag-gym, nag-shower, is it so okay?
6: Well, you know what sinasabi ni sa P101 nga sa physical education, you know, they think when you work out, you shouldn't take a shower after. Actually, oh, if you take a look at the athletes or the sports right after they work out, pwede naman, warm or room temperature, it actually helps. All right?
0: But if you want
6: to rest, go ahead. Anandyan na po ba si Coach?
0: Yes, Coach. Hello po. Okay na ba ang signal ni Coach? Nakikita ko kasi dalawa po yung nakapasok sa ating Zoom, but from the side of Coach Dennis, wala rin audio.
6: I think he cannot hear.
0: Baka naka-off yung audio niya. Anyway, yeah. Ayan. So, Doc, wag mo nang maligo, no? So, kailan dapat mag-take ng shower? Kasi ako na-experience ko yan, ano? Even though hindi ako nag-gym, I just do my exercise at home. Right after that, naku, ligong-ligo ako, Doc. Ha? Kailangan maghintay ba ako an hour or so?
6: No, hindi naman po, ma'am. Basically, around 15 minutes will suffice. At most, 30 minutes, no? But as I've said, it's for the general public. You just rest before you take a shower. Because some people opt to have cold shower, some people opt to have room temperature, some people opt to have maligamgam na shower. So right, pero rest 15 to 30 minutes. Walang problema yon. But for us athletes, if we train, whether you play soccer, you got a triathlon, you're a marathon, you swim, you do cycling, etc. After you want to take a shower, it's okay. That's not a problem.
0: Yes, nakikita ko si Coach pero naka-off talaga yung microphone niya. Ayun, ha, dun sa Zoom. Uh-huh. So, that is why talagang hindi makakapasok si Coach. Coach, bakit naka-off ang iyong microphone? Ha? Oo, so hindi siguro nakapanood. Ayan, Coach, ayan, okay ka na ba?
6: There you go, welcome, microphone.
0: Nakahabol din siya. Sige. So, Coach, tama ba itong mga pinag-uusapan natin, namin, ano? Ikaw, kahit pa piyaw na lang, ano? Anyway, gawa na lang siguro tayo ng part 2 ng interview nito. Coach, pwede mong ipayo para dun sa mga kabahagi natin na into gym or gusto po mag-exercise sa panahong itong sobrang-sobrang init ng panahon?
10: Ayan. Una po sa lahat, sorry po sa lahat, ma'am, na na-late. At higit sa lahat sa audio. By the way, usually po kasi na dapat nasa gym tayo, karamihan naman po ng gym ngayon is air condition. So, wala na masyadong alalahanin. Ang problema po, paglabas po natin outside the gym na sobrang init ng temperature, na umaabot tayo ng 36, 37. So, kung maaari po, yung damit natin is light lang talaga. Yung mga light colors. Para hindi, kasi pagka-black po, tulad dito, itim, nakaka-absorb po siya ng init. So, mas mahirap.
0: Correct.
10: So, I suggest sa mga mag-gym po, pagka palabas na ng gym, at more hydration, tulad na sinabi ni Doc, yung mga loose shirt lang po, para at least na light, para sa ganon, hindi mag-consume masyado ng init sa katawan po.
0: Oo. Coach, how about yung mga inumin? Sa inyo pong gym, ayan, ano yung pino-provide nyo or meron ba dong counter for the drinks na pwedeng inumin, ano, na mas magbibigay po ng hydration sa mga nag-gym po sa inyo?
10: Yung sa iniinom po, ang usually na sinasuggest lang po namin is, okay lang ba yung may brand?
0: Okay, so energy drink ito, tama ba,
10: hindi
0: Coach?
10: Po, hindi naman po, hydrating lang po talaga, usually tulad ng yung pinakamaganda po kasi pH level po, yung Pukari eh.
0: Okay. Oo.
10: Yan po. Tsaka kung minsan po, kung medyo natitipid, buko juice, pinaka-the best na po talaga buko juice.
0: Yan. Pero para mahal pa rin ang buko juice, sabi ko nga ko.
10: Sa palengke, mura lang ma'am, 35.
0: So magbaon sila. Okay. And ano yung mga dapat tandaan para hindi sila yung mga after ng pag-gym natin, sa inyo po ba, what is the ampo o yung tamang oras para ho pumunta sa inyong gym?
10: Pinaka-the best na oras po talaga, at least hindi crowded, morning. Sa ibang gym, like yung mga central business district natin, crowded po ang morning eh. So, depende po sa area. Kung wala naman sila sa business district tulad ng BGC, Makati. So, mas maganda po morning talaga mag-gym para mas maganda po yung hindi masyadong mainit paglabas din po ng gym.
0: Correct, oo. Ayan, coach, meron ba mga injuries related sa mga pag-gym ngayon na experience ninyo? Ha? Pagkaganito, may mga pagkakataon bang biglang nag-short breath yung clients?
10: Opo, ma'am. Meron po kami dito member po. Hypertensive po siya.
0: Naku.
10: So, opo. So, medyo nagkaroon siya ng short breathing kasi nagpalpitate siya dahil, yung hinahabol niya, hininga niya lagi. So, yeah, medyo palpitate tapos galing pa po siya sa labas, umapakagad ang treadmill.
0: Ay, naku.
10: So sabi po, kaya nung inassist namin, sabi ko, sir, kagagaling niya sa labas, pagod ka pa. Sabi niya, hindi, kaya ko. Tinuloy niya. So nung sabi ko, ayan na. Sabi ko, bantayan niyo. Buti na bantayan ng isang coach namin. Yun, bigla siyang in-stop niya yung emergency ng treadmill.
11: Yan.
10: Nasalupo siya.
0: Oo. Naku, mahirap yan. Diba, no, Doc Pao, ano? Yung mga ganung pagkakataon.
10: Yes. Kaya kailangan po active lahat. Yung mga nasa gym din, kumare, laging tignan din yung mga members, especially yung mga elderly natin.
0: Ayan. So, kailangan talaga watchful tayo, lalong-lalo yung dapat mga may mindful, comorbidities na gusto rin mag-gym. Mm-hmm. Okay, naku, we're running out of time. Coach Dennis, any parting words? Pero hope we have another day with you, ha? Kasama na namin ni Doc Pao muli. Marami pa tayong pwedeng talakayin with of regards course dito sa pagiging active ngayong panahon na ito ng summer. Ayan. Any parting words, Coach Dennis? Go ahead po.
10: Yan po, maraming salamat po muli sa inyo. At kung kailangan nyo po ng gym na air condition, may shower, may sauna, may cold water, may ice bath, dito po si Stark Fitness Cubao, Red Hotel Cubao, nandito lang po kami. May libre po kayo, basta lagi kayo nanonood kay Ma'am Met Mignon.
0: Ayan, ha? Doc Pao, libre, may libre ka daw pagka nagpunta ka dyan sa kanila. Thank you very much, Coach Dennis. Ha? Ingat po kayo.
11: Sure.
10: Thank you.
0: Ayan. So, very quick lang muna tayo kasi naalanganin po pasok ni Coach Dennis. Nako, Doc Pao. Nako, sobra. Marami pa tayong dito sana pag-uusapan. Pero papasukin na muna natin si Tony Sandoval. Ha? Oo, may iahatid ding ulat sa atin ang ating mga kabahagi pa sa labas ng himpilan. Pero ito nga, no, Doc Pao. Ha? Ayan na. Tony Sandoval and DZLT Lucena, magninyog ng Buena Vista, Quezon. Sinasanay sa ligtas at kalidad na produksyon ng COPRA. Tony Sandoval, ibahagi mo na yan.
12: Yes, kabahaging Emmet, matagumpay na naisagawa ang farmer level training on good quality copra production and processing sa bayan ng Buena Vista, Quezon, nilahukan ng 30 mga magniniyog. Isinigaw ang pagsasanay sa pagtutulungan ng Office of the Provincial Agriculturist at nangatanggapan ng pambayang agrikultor ng Buena Vista, ganun din naman ang Department of Agriculture, Calabarzon, at layon nito na ituro ang gustong paggawa ng malinis at degradad na copra at ihanda ang mga magsasakala basabanta ng mineral oil hydrocarbons upang magkasunod sa international standards. Mahalaga ang ganitong pagsasanay upang mapanakas ang kabuhayan ng mga magniniyog at matiyak ang kalidad at kaligtasan ng luktong niyog ng Buena Vista sa merkado. Muna dito sa CLT 98.31 FM Sena para sa Servicio Todo-Todo. Ako si Tony Sandoval sa Mampanig ng Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Servicio Todo-Todo.
0: Doc Pao, quick ka, nasagot lang, para dun sa ganyan, na meron silang activity, tapos bigla silang nahilo, or biglang kakaiba ang kanilang naramdaman, ano ang dapat gawin?
11: Well,
6: sa mga nakikinig right now, you have to be mindful. First, chest pain, right? Radiating from the neck or the armpit, be mindful, don't work out anymore. All right? Number two, SOB, shortness of breath. Kung kayo kapos na ng hininga, mag-gym pa kayo, kahit treadmill lang yan, do not. Sabihin nyo na immediately sa health professional ninyo, ayan, di ba, mga physical therapist, physiotherapist, or nurse, andyan sa clinic, sabihin nyo na yun na yun. Magpakuha na kayo ng blood pressure, etc. Alright? So, basically, yung nakikita ko, shortness of breath, chest pain, radiating from the armpits or from the neck. Importante po yun. Yung mga may blood pressure po na mataas na, huwag kayo mag-gym. Mga blood pressure na hypotensive na, huwag na muna. Patingin kayo sa doktor, pagpa-stabilize muna kayo.
0: Ayun.
6: Alright? That would be best.
0: Okay. So, mataas o di kaya mababa, huwag magsasagawa ng anumang strenuous exercise.
6: Physical exercise or strenuous exercise, huwag muna. Patingin muna kayo. Oo.
0: Okay. Ayan ha. So, tandaan nyo, mga kabahagi, yung mga oldies dyan. Samantala, mga kabahagi at kawan, abangan natin ang paparating na balagbagan ngayong Sabado, Mayo, alas 6, alas 6 po ng gabi sa ating YouTube channel. At syempre pa, ang magandang programa ni Professor Willie Perez, ang Professor on Air. That's also every Saturday, mga kabahagi. Maraming kaalaman ang kanya pong sinishare, kakaiba po ang kanya mga research talaga, at matututo tayo ng husto. Samantala, batiin na muna natin mga kabahagi natin from Coffee Bean Team, Ana Caballero, Mami Cheryl, sa Monte Elaine, at syempre kay Mami Josie Cinto, also kay Doktora Sarina, ha? Sarina Buensalida. At, uy, ang ating palang director ngayong araw na ito, Doc Pao, last day ko na daw, sabing ganon. Director natin si Eman Sambler ng St. Dominic College of Asia, Bacoor, yes. Cavite. Ha? And thank you very much, Eman. Ha? Napakagaling mo na. Pwedeng-pwede ka na maging director. Ha? Oo, yung pinaka, ano ng ating mga programa. Nako, ha? Good luck sa'yo, Eman. Gayun din kay Hannah Azaira Roy na malapit na rin magtapos sa kanyang OJT ng De La Salle University, Dasmariñas, Cavite. Thank you. At syempre pa kay Lance Siping na magtatagal pa si Lance. Kasama si Mark Austria ng LPU Manila. Sa ating mga bagong trainees, ayan, sila na yung susunod na mga direktor, Katleya Nebrida and Francine Bacani from the Bulacan State University. Maraming salamat sa inyo. Doc Pao, baka meron kang papasalamatan o babatiin. Go ahead, bago tayo tuloy magpaalam.
6: I forgot to greet my sister Marga, Benicilio, a belated happy birthday. And I'd like also to thank our guests and the Firstborn Child Band for having a good performance last night. The Quezon Club, the FNB, the culinary team, fantastic food, Soler North, maraming salamat and more power.
0: Ayan! And thank you very much, Miss Ango, Fiona Sweetfer, John Serge Magat, and Mikael, si Antoine Mikael. Maraming salamat. Uy, meron akong bago mukhang nakikita dyan sa technical side, ha? Sino yan? Anyway, thank you for being with us dito po sa ating programa ngayong araw na ito. Mga kabahagi, laging tandaan kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa Serbisyo Todo-todo!
11: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest news sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang 1 OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
13: This time check is brought to you by Liveride Pro. May silimarina, may multivitamins pa. Yan ang Liveride Pro. Tulog sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liveride Pro.
14: Time check brought to you by Artricine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artricine.

0: Texas Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, sikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawa.

0: Health. What's more, ang Liver and Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver and Pro. Liver up na tayo. Liver and Pro. Mabibili ang Liver and Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Slimerine plus multivitamins is a generic name of Liver and Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay. Liver and Pro. May Slimerine, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver and Pro.
1: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsive. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
0: One FM. This song is brought to you by Liver Aid Pro. May Slimerine na, may multivitamins pa. Yan ang Liver Aid Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
1: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: this is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1. Time check 12:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Mga suki, order na!
4: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
3: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
5: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Pa-order pa po.
3: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
5: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
10: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mata as na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Grabe ang init.
10: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinit pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swak sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, mga kamega? Tuloy na tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver!
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
11: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: 1OPM Wednesday. 1OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
2: It is now 12:45.
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Nagsalon admitente lang nga nataanak mo.
5: Ay no, managsakit mat lang dahil ito.
6: At ti ubing nga aglang lang nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Selene Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Selene Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Selene Plus araw-araw.
10: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
11: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
13: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
16: Mahalagang paalala,
15: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverite Pro.
18: Tuhod. Siko. Baywang.
19: Aray!
18: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: One FM.
2: It's 1 o'clock.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Summer's here, KBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card. Win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, nag-Nueva Ecija.
6: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee, dahil nung una, hindi ako nakatulog.
7: Mm-hmm.
6: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
5: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
9: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Pa-order pa po!
8: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare!
10: Ekstra galing! Para ekstra ka rin! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan Extra!
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
17: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
19: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 1:15.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
9: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywang.
10: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1 FM.
1: Number 1.
2: The best of OPM songs from 70s, 80s and 90s and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, so 1 FM 96.1.
3: It is now 1:30.
4: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: This time check is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta lagundi, Plemex.
10: Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po! Nagpiflex for Plemex.
15: Ang batang lagundi, Plemex!
16: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
18: This is a journey into music and sound.
19: Sounds beyond cool.
4: All systems are go.
16: Check this out. Pump up the volume.
1: 1 FM.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: This song is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1 FM.
1: One OPM Wednesday. Right here on 1 FM 96.1.
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by Liveraid Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liveraid Pro.
3: Tulong sa pangangalagan ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
6: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
7: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
12: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: For liver health, level up na! Liverate Pro!
16: Silimarina!
15: Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver.
16: Liver up na!
15: Liverate Pro!
13: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide.
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: May silimarin,
13: may multivitamins pa.
10: Yan ang Liverate Pro.
13: Tulong sa pangangalagan ng atay.
10: Liver up na tayo
13: with Liverate Pro.
17: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
18: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: You're so sexy.
9: Are you talking to me?
10: Yeah!
2: Ladies and gentlemen, all systems are go.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
16: This song is brought to you by
4: Liveraid Pro.
13: May silimarin na?
4: May multivitamins pa?
16: Yan ang Liveraid Pro.
4: Tulong sa pangangalagan ng atay?
16: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapaiwan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio.
4: Okay po si Tatay Mio.
3: Opo. Pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
4: Opo. Pagbilaw, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Tuhod! Siko! Baywang! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Balikan ang nakasanayan, buhayin ang kasaysayan. 1FM's Classic. Classic. Classic.
10: So, being sponsored by M. Lulier.
11: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
12: This song is brought to you by Liveride Pro.
13: May silimarin na?
12: May multivitamins pa?
13: Yan ang Liveride Pro.
12: Tulog sa pangangalagan ng atay?
13: Liver up na tayo
12: with Liveride Pro.

0: 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 2:15.
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
5: Tama, Red Horse Beer. Sana, suli.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
9: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Pa-order pa po!
8: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
10: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
15: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, Gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C, Gloss, Zinc, na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
17: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
19: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po. Nagfiflex for Plemex.
0: Ang batang lagundi,
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: FM.
1: The best of Opium songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One Opium Wednesday, sa 1FM 96.1.
2: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
7: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
8: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
9: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
10: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
11: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
13: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
16: Mahalagang paalala,
15: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywa,
17: aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Handa ka na ba for a smarter and more wise home, Kamega? Make the big switch sa mas tipid at sulit na appliances, gadgets at furniture. Dito sa First Mega Saver, may big savings at energy efficient appliances from trusted brands na swak sa tipid goals mo. At kung bitin ang budget, may flexible payment options kami para sa'yo for up to 24 months. Kaya ano pang hinihintay mo, Omega? Make the big switch today. Tuloy na, tayo na. Tara na dito sa First Mega Saver.
1: You are tuned in to 96.1 DWXDFM in Tarlac.
9: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: ikaw.
1: This is your only one.
2: 1FM.
3: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
4: It is now 2:45.
5: This time check is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Tuhod, siko, baywa,
12: aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silima rin, may multivitamins. Vitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
17: Ang batang lagundi, Plemex!
18: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
20: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
21: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
20: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink response. Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: This song is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Nakahanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: It is now 3 o'clock. Time check brought to you by M. Lulier.
2: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: This time check is brought to you by Kidney Care.
1: Time check brought to you by BW Super Bake Shop.
4: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
5: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
6: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang.
7: Per DTI FTA 248973, series of 2026.
8: Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
9: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball, nahinto eh.
8: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
9: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang Kidney Care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention.
8: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
10: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
11: Summer's here, KaBW! Sunshine, fun, and delicious treats await! Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in Park. Partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
3: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lubag pa sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasa at sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
12: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Nabataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
13: Mga suki! Order na!
14: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
13: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
15: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas pinagaling pa?
15: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Pa-order pa po!
14: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
15: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
17: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
18: Grabe ang init.
19: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinit pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets, at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swak sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
16: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
20: It's to dance.
16: Your wish is my command.
1: Song being sponsored by M. Lulier.
2: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: The following song is brought to you by Kidney Care.
1: This next song is being sponsored by BW Super Bake Shop.

0: people. We are one nation.
1: You're only one of them.
2: One lung, yeah.

0: this is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine!
2: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM, with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac, with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
12: Red Horse Beer in Human Wisdom.
13: Pagswak sa bulsa, suwak ka masaya.
12: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsible. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsible.
15: More music!
2: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin!

0: Mrs. Vihon, no chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
7: Mahalagang paalaala,
6: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Red Horse Beer in Human Wisdom.
11: Pagswak sa bulsa, swak ang saya.
10: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsible. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsible.
13: So, being sponsored by M. Lulier.
14: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
13: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
8: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: alam mo.
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
6: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
11: Pagsuwak sa bulsa, suwak ang saya.
10: Tama! Red Horse Beer. Sana, suli.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
13: You're only 1FM.
14: 96.1. 1FM.
13: Kabalin.
15: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
16: This song is brought to you by
17: Liverate Pro.
16: May silimarin na,
17: may multivitamins pa.
16: Yan ang Liverate Pro.
17: Tulog sa pangangalaga ng atay.
16: Liver up na tayo
17: with Liverate Pro.

0: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest news sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: It is now 4 o'clock.
2: Time check. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right mineral.
1: Time check brought to you by M. Lulier.
3: M. Lulier. Tulay ng pamilyang Pilipino.
4: This time check is brought to you by iBerry.
5: The right hydration matters.
6: To perform.
7: To win.
5: To rise above challenges.
8: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
5: Fuel your peak.
7: With the right hydration.
5: With the right minerals.
9: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
5: Summit Natural Drinking Water.
2: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals!
10: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
11: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
10: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
12: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
13: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
12: Mas malinaw na ba kahit gabi?
13: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
12: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
16: Pangatlong patunod ko sa inyo, mahalo ako sumubo. Wala namang masama ka ko pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karpet. Ako sabukan ko lang. Doon maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Walang buo. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
15: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
17: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 packs, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
18: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarine, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
19: Kayo kidinig sa 1FM.
2: This song is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the Summit.
1: Song being sponsored by M. Lulier.
3: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
4: The following song is brought to you by iBerry.

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Mga suki! Order na!
2: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
1: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
3: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Pa-order pa po!
2: Ito na yung sisig! Pinakbet kare-kare!
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! No Alaksan Extra.
8: For liver health, level up na. Liverate Pro. Silimarina. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mata as na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
12: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
13: Kaya ko pa.
11: Patong-patong na projects, sige lang.
13: Kaya ko pa.
11: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: Seasons Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents. Centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
5: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: 1 OPM Wednesday, right here on 1FM 96.1.
1: Time Check, brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
2: This Time Check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: mo.
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro! Liver up na tayo! With Liverate Pro.
5: Ka! Kaya pa, ganyan!
6: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
7: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
8: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, at Inositol. Dahil,
7: ikaw ang liwanag sa dilim.
8: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
10: Tuhod. Siko. Baywa.
11: Aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
11: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: 1111 FM.
13: This song is brought to you by
14: Optin Lutein Capsule.
13: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
11: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Tanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest news sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: This time check is brought to you by Watermart. Sarap maging mom. This time check is brought to you by Kidney Care.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Nagsalong admitin, tila nga na taanak mo.
6: Ay no, managsakit mat lang dahi ta.
7: At ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
8: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus, araw-araw.
12: Hep, hep. Sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasari sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil. Bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo. Para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
13: Mark Stevia Food Supplement.
12: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
13: Mark Stevia Food Supplement.
12: Another product of JMAR Marketing.
13: Mabibili mo na
12: sa inyong suking tindahan,
13: groceries, supermarkets,
12: drugstores at butika
13: dito sa inyong lugar.
14: Pabili nga ito.
15: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
16: Bonat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.

0: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by Liver Aid Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulog sa pangangalagan ng atay?
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Kmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents tabos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nag-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Mga suki, order na!
11: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
10: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
12: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
11: Wow, mas pinagaling pa?
12: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Pa-order pa po.
11: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-karib.
12: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For new Alaksan Extra.
17: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
18: Kaya ko pa.
17: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
19: Kaya ko pa.
17: Patong-patong na projects, sige lang.
19: Kaya ko pa.
17: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
20: Handa ka na ba for a smarter and more wise home ka, Mega? Make the big switch sa mas tipid at sulit na appliances, gadgets at furniture. Dito sa First Mega Saver, may big savings at energy efficient appliances from trusted brands na swak sa tipid goals mo. At kung bitin ang budget, may flexible payment options kami para sa'yo for up to 24 months. Kaya ano pang hinihintay mo, Omega? Make the big switch today. Tuloy na, tayo na. Tara na dito sa First Mega Saver.
21: Master.
4: The genie of the lamp has heard your summons and will obey.
13: It's to dance.
4: Your wish is my command.
14: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
18: This song is brought to you by
21: Liveride Pro.
18: May silimarina,
21: may multivitamins pa.
18: Yan ang Liveride Pro.
21: Tulog sa pangangalaga ng atay,
18: liver up na tayo
21: with Liveride Pro.

0: bago lumabas ng bahay? Ako at ang mga anak ko? Plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom.
1: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
2: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Nakatanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by iBerry.
4: Mga suki, order na!
5: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
6: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
11: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
12: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
11: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
14: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Primal Season 4.
18: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
17: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
19: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
20: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
21: Pagsuwak sa bulsa, suwak ang saya.
20: Tama! Red Horse Beer, sana sulit.
22: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.

0: gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus araw-araw.
3: This time check is brought to you by Watermart. Sarap maging mom.
4: Nagsalong admitin, tila nga na taanak mo.
5: Ay no, managsakit mat lang dahito.
6: At ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus, araw-araw.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
12: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
13: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
12: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
13: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
12: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
13: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May silima rin, may multivitamins. Vitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
15: Pabili nga nito.
16: Ang mahal naman.
17: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
21: More music.
2: This song is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus araw-araw.
3: This song is brought to you by Watermart. Sarap maging ma.

0: You're only one.
1: You're only one.
0: You're only one.
1: Para sa iyo, Kawan, 1FM.
2: 1FM.
0: Your only one.
1: We, 1FM.
3: The best of OPM songs. From 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday sa 1FM 96.1.
4: It's 6:30.
5: This time check is brought to you by Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
6: This time check is brought to you by
7: Liverate Pro.
6: May silima rin na.
7: May multivitamins pa.
6: Yan ang Liverate Pro.
7: Tulog sa pangangalagan ng atay.
6: Liver up na tayo.
7: With Liverate Pro.
8: For liver health,
7: level up na.
8: Liverate Pro.
7: Silima rin na.
8: Multivitamins pa.
7: Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise.
8: Maaari ring makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver.
7: Liver up na!
8: Liverate Pro!
7: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide.
8: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: May silimarin,
7: may multivitamins pa.
8: Yan ang Liverate Pro.
7: Tulong sa pangangalaga ng atay.
8: Liver up na tayo
7: with Liverate Pro.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
11: Mahalagang paalala,
10: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Right hydration matters
13: to perform,
14: to win,
12: to rise above challenges.
15: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
12: Fuel your peak
14: with the right hydration,
12: with the right minerals.
16: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
12: Summit Natural Drinking Water.
17: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
18: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
19: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
20: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
19: Wow, mas pinagaling pa?
20: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Pa-order pa po!
19: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
20: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
23: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
23: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
26: Grabe ang init!
27: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver! Wala nang mas iinit pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets, at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swak sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na! Tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
28: Kayo kidinig sa 1FM.
6: This song is brought to you by
7: Liverate Pro.
6: May silima rin na?
7: May multivitamins pa?
6: Yan ang Liverate Pro.
7: Tulog sa pangangalagan ng atay?
6: Liver up na tayo
7: with Liverate Pro.
5: This song is brought to you by Alaksan FR. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: lang.
1: Kaya ko pa.
0: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
2: Kaya ko pa.
0: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Handa ka na ba for a smarter and more wise home ka, Mega? Make the big switch sa mas tipid at sulit na appliances, gadgets at furniture. Dito sa First Mega Saver, may big savings at energy efficient appliances from trusted brands na swak sa tipid goals mo. At kung bitin ang budget, may flexible payment options kami para sa'yo for up to 24 months. Kaya ano pang hinihintay mo, Omega? Make the big switch today. Tuloy na, tayo na. Tara na dito sa First Mega Saver.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Do Alaksan Extra.
11: This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.

0: only one.
1: Your only one.
0: Your only one.
1: Para sa iyo, Kawan. 1FM.
2: 1FM.
0: Your only one.
1: We 1FM.
3: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
5: Kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E.
5: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide. Nationwide.
8: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
7: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
8: Ang sikreto ng kutis na blooming.
7: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
8: Kojic para sa minaw.
7: Gluta para sa kintab.
8: Papaya para sa kinis.
7: At carrot para sa healthy glow.
8: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
7: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
8: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
7: Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
8: para sa kutis na blooming at healthy.
7: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
8: Glow na todo
7: sa presyong abot kaya.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo?
7: Bili na!
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka kamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
5: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
7: Testimonya,
5: patotoo,
7: karanasan,
5: maging mga katanungan
7: sa pag-iinom
5: at paggamit
7: ng Rice Herbal Products.
5: Ito na
7: ang inyong
5: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpil ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Dahil po yung magkwentuhan na namang muli sa ating po namang palado doon. At dyan, syempre sa atin, ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman nga muli. Dito po sa ating paladudunan. Itawag na ang inyo po naman mga katanungan at ang inyo po naman mga kwento. Dito po sa ating paladudunan. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 yung ating po naman nga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman nga programa. Tawag na po ninyo sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito sa ating paladudunan, mga kaibigan.

0: Tawag na po sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Domingo Kalupit po.
0: Domingo, tama? Okay.
1: Oh, Kalupit, opo.
0: Domingo, okay. Taga saan po si tatay?
1: Pangasinan po ako, Pangasinan.
0: Pangasinan, okay po. Tatay, ilang taon na po kayo?
1: Sa 56 po.
0: 56, okay. Tatay Domingo, umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo, opo.
0: Matagal na po?
1: Oo, matagal na po. Hindi pa, mga dalawang buwan pa lang.
0: Dalawang buwan pa lang. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Tatay Domingo, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Kasi napapakinggan ko rin po yung mga nagpapatuto na... Kaya sabi ko, gusto kong subukan. Kasi may nararamdaman din ako na yung sa mga kamay ko parang... Mm-mm. Yung mga namamanit, gano'n.
0: Tama. Opo.
1: Tapato, tapos... Parang nahirapan ako, pag galing ako sa tulog, nahirapan akong tumayo. Ganun.
0: Correct. Opo, may mga pagkakataon na po na nararamdaman na natin yon na hindi naman natin nararamdaman noon. Tama?
1: Opo, opo, opo.
0: Tama. So, tatay, nung kayo po ay nakapagsimulang uminom ng ating rice coffee, na 2 months na, sabi po ninyo na tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee, kumusta na po yung mga karamdaman po natin?
1: Medyo magaling na po yung sa kamay ko.
0: Okay na.
1: Opo, naalis na po yung mga murumanid, ganun.
0: Okay po, so ibig sabihin, naging epektibo na po sa inyo yung pag-iinom talaga ng ating rice coffee.
1: Opo, opo.
0: Sa 2 buwan pa lang yun, tatay.
1: Opo, opo, ganun.
0: Okay po. At tatay, nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
1: 2 po.
0: 2 sachet ng ating rice coffee, opo. Isa sa umaga at saka sa gabi.
1: Opo, pag bago matulog.
0: Kumusta yung tulog po ninyo ngayon?
1: Ayos naman po, nakakatulog din ng 8 oras.
0: Tama yun. Dapat ganun po talaga yung pinakatamang tulog po natin talaga sa buong magdamag. Yung pagbabawas po ninyo, tatay, kumusta?
1: Ayos naman po, wala namang problema.
0: Wala namang problema. Bukod po sa iyo.
1: No, nung hindi pa ako minom noon, parang hirap ako magdumi. So, ngayon, parang... Akala mo ba yung parang malambot na siya na talagang maganda?
0: Maganda. Kung baga...
1: Nakapalitan tiyan.
0: Yes. Tama yun. Tatay, naranasan niyo po ba noon yung mga panahon na hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee? Yung, di ba, yung papasok tayo sa CR, tapos pahirapan yung paglabas ng...
1: Tapos yung utot natin mabaho.
0: Oo. Tapos, kumbaga, tapos na tayo sa CR, paglabas natin, parang meron pang mga natitira na parang hindi natin na ilabas. Tama?
1: No, pag makita mo sa dumi mo, parang may mga sipon-sipon siya, mga ganun.
0: Yun.
1: So, parang dumi ba yun na kaya niyang ilabas ng yung mga toksin?
0: Yes. Yun po yung napansin po ninyo nung umiinom na kayo ng rice coffee.
1: Opo, opo, ganun.
0: Tama po yun. Napakainam po at sana po ay patuloy po kayong umiinom ng ating rice coffee talaga, tatay.
1: Opo, opo. Dito sa Dagupan, marami naman po yun.
0: Yes, tama yun. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee dyan sa inyo?
1: Yung asawa ko po.
0: Umiinom na rin ng ating rice coffee. Very good po yun.
1: Opo, opo, ganun.
0: Hindi naman nauubusan sa Dagupan?
1: Ay, hindi po. Marami po dito.
0: Okay, thank you.
1: Okay, ito sa may CSI Loco, marami po
0: yes,
1: dito.
0: Yes, tama po yun. At sinisigurado natin, ginagawa natin ang paraan para hindi nauubusan sa bawat lugar. Para tuloy-tuloy po talaga.
1: Nanay ko, umiinom din po.
0: Nanay po ninyo?
1: Opo. Diyan sa Bicol, umiinom din po.
0: Sa Bicol? Saan po sa Bicol?
1: Sa kung po, sa Maliliput, sa Tabaco.
0: Albay?
1: Sa Albay.
0: Nako. Maraming, ano doon, maraming abo ngayon doon.
1: Sa Kamalig po, marami.
0: Diba? Okay. Yes. Okay naman sila ngayon. Okay naman sila yung nanay po ninyo ngayon. Dahil...
1: Okay po. Lalo na nung inubiran siya sa mata.
0: Okay po.
1: Nakakatulong din sa kanya na yung nang gusto.
0: Tama yun.
1: Kasi nakakapaglabas siya. Ganon. Mm-hmm. Kasi yung nanay ko 79 na eh.
0: Galing. Galing.
1: Yung mga may nararamdaman dyan na gusto niyo subukan, subukan niyo na yun ninyo.
0: Tama po yun.
1: Kasi para yung sakit ninyo habang malakas pa kayo, sige lang ng sige.
0: Tama po yun. Very
1: para
0: good po yun.
1: Mabang buhay.
0: Tama yan, tatay. Tatay, kayo po ba'y nakagamit na rin ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1?
1: Hindi pa po. Yung kwan lang,
0: 14.
1: Oh, yung team 14 lang po.
0: 14 and 1 plus 1, opo. Sige po, tatay. Tatay, dapat ma-ano niya na rin yun. Matikman niyo na rin po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Napakasarap din po noon. Tsaka yung ating sabon, tatay.
1: Ano po yun, yung sabon?
0: Yung ating sabon. Opo, yung ating sabon.
1: Pag-ibig lang po sa akin.
0: Yes, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Tatay, dapat masubukan nyo na rin po yun ni nanay para may protection din tayo sa atin po namang kutis.
1: Oh, sige po. Sige po, Playboy.
0: Sige po. Maraming salamat, Tatay Domingo. Mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat po sa inyo.
1: Kaya rin po kayo, boy. Mag-iingat din po kayo. Salamat din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. God bless po, Tatay. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Salamat po. Okay. Bye-bye.
0: Ang ibigan si Tatay Domingo ng Dagupan, Pangasinan. Tuloy-tuloy sa ating po namang kwentuhan. Ating po namang numero 0969-226-9623. Tawag po ngayon sa ating po namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Yung numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating paladudunan. Tawag lang po. 0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Magandang kalusugan, Boy. Hanggang ngayon, wala pa rin rice cooker dito sa dalawang butika, dalawang pamasay.
0: Saan nga po kayo, Tatay? Saan nga po kayo?
2: Kulasi Antique.
0: Kulasi Antique. Wait lang po, Tatay, ha. Kasi natanong ko na po yun. Kulasi Antique. Okay po. Wala pa rin po until now?
2: Wala po. Mag-isang linggo na.
0: Mag-isang linggo.
2: Punta ko kanina sa bayan. Wala rin daw.
0: Wala talaga. Opo. Wait lang, Tatay, ha. Kulasi Antique. Na, lahat na po. Napuntahan po ninyo, Tatay. Ano?
2: Oh, Luriga Pharmacy. Punta ko. Wala rin. KG Pharmacy. Wala rin. Nakuhan ko, wala eh.
0: Wait lang po, Tatay. Kulasi Antique. Sa ZK Pharmacy, Tatay, napuntahan nyo na po, ZK Pharmacy, Farmacia Felicidad.
2: Wala rin, ZK, wala.
0: Opo, yung Farmacia Felicidad.
2: Wala rin. Sa Liga, wala rin. Tatlong butika, pinuntahan ko, wala.
0: Doon po, Tatay, sa Cadiena Rice Trading.
2: Layo, wala. Malayo yun.
0: Malayo yun. Sige po, Kulasi Antique, wala pa rin. Po. Noted po, Tatay, at ifa-follow up ko po, kukulitin ko po yung ating mga deliveries. Sige po, Tatay.
2: Sige po, salamat po.
0: Tatay, thank you. Pasensya na po. Opo, Tatay. Sige po, hayaan po ninyo at kukulitin ko po yung ating mga deliveries, Tatay.
2: Okay, salamat, Kuya Boy.
0: Salamat. Apo. Tatay, basta pag meron na, tawagan niyo po ako muli. Kung halimbawa wala pa sa mga susunod na araw, tawagan niyo po ako muli, Tatay. Huwag kayong pagalitan niyo po ako, okay lang po. Okay lang. Tatay, okay lang. Okay lang po yun, Tatay. Pagalitan niyo ako, okay lang. Basta po, Tatay, sabihin niyo sa akin kung meron na o wala pa sa mga susunod na araw. Tatay, okay lang po yun. Okay lang po yun. Kasi... Thank you, Tatay. Salamat. Bye-bye. Thank you po. Salamat po sa inyo. Natawa si Tatay. Hindi kasi, kailangan po talaga na naiintindihan na naman natin yung ating mga deliveries. Talagang ginagawa rin po talaga nila yung dapat na gawin. Kaya lang po talagang sobrang dami na po natin. Pero ang ginagawan po yan ng paraan ng ating mga kababayan, ng ating po naman mga deliveries. At okay lang po yun. Sabi ko nga, okay lang po yun kung... Kukulitin niyo po ako na, Kuya Boy, wala pa rin, Kuya Boy. Ano ka ba, Kuya Boy? Okay lang po yun. Kasi yun po yung sabi nga natin, pagtutulungan po natin. Wala pong problema. at hindi po magagalit sa atin yung ating mga deliveries. Alam niyo po kung bakit? Dahil natutuwa rin po sila, mga kaibigan, na nai-inform po ninyo sila. Nai-inform po natin sila doon po sa mga, kasi kung minsan ang sinasabi sa akin ng mga deliveries din, Kuya Boy, kagagaling lang namin doon pero okay lang. Hindi pa nga isang linggo, Kuya Boy, galing lang kami doon, bumagsak kami ng ganito, karaming rice coffee, ubus na naman. Alam nyo, yun yung kulit na nakakatuwa. Natutuwa po kami doon. Wala pong problema sa amin yun. Nakulitin po ninyo po kami. Doon po sa mga lugar na yan na wala na po ng ating rice coffee. Okay lang po yun. Sabihin nyo po sa akin, sabihin nyo pa rin, sabihin nyo dun sa mga butika na yon na binibilang po ninyo, na pinupuntahan ninyo, na kulitin din yung mga nagdi-deliver sa kanila dahil alam ko may mga contact sila doon. Kulitin din nila. Nako, nakakatuwa po yung mga ano, yung mga ganun, dahil yun nga kaya lang syempre nalulungkot din tayo para sa kanila na hindi nila maipagpatuloy yung pagiinom ng ating rice coffee. Natawa na lang sa akin si tatay eh. Pero maraming salamat po. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo dahil po doon, dahil concerned po tayo sa lahat ng ating mga... Kasi hindi lang po yung sarili po ninyo yung iniisip po ninyo. Kasi kapag sinabi niyo po yan sa amin na, Kuya Boy, naubusan na dito, wala pa rin Kuya Boy, mag-iisang linggo na. Diba? Hindi lang po yung sarili po ninyo yung sinasabi ninyo. Diba? Pati po yung iba natin mga kababayan dyan sa inyong lugar, natutulungan po natin. Diba? Kaya po, wala pong problema yun sa amin. Sabi ko nga, sabihin niyo po sa amin. Okay po yun, wala pong problema doon. Anyway, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Atin syempre ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1+1. Uy, yung ating po namang sabon mga kaibigan, ganun din, nagkakaubusan din. Kaya po pag sinabi namin sa lugar po ninyo, ngayon pa lang, ano po, puntahan nyo na po yung mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar mga kaibigan.

At ipagtanong-tanong na po yung ating mga produkto dahil kung sakali po mga kaibigan na... meron po ng ating produkto dyan sa inyo, hindi kayo maubusan. Nagkakaubusan. Dahil po yun sa ano, sa dami po naman talaga ng ating mga kababayan na umiinom na po ng ating rice coffee, gumagamit na po ng ating po naman produkto. Kaya punta na po kayo sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar. Nandiyan po yung ating mga produkto. Ating rice coffee mix, herbal coffee 14-in-1+1. Rice plus herbal capsule. Rice 4-in-1 premium glow soap. At syempre mga kaibigan, ang ating mo namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Dapat lahat po yan mga kaibigan ay nagagamit na po ninyo.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan. Yung ating sabon, eh nako, ang bilis din pong maubos mga kaibigan. Kaya po dapat magamit nyo na po para po sa buong katawan po natin.

atin po namang sabon ay meron po yan mga kaibigan na may kojic, meron pong glutathione, may papaya at carrot extract. Marami pong binipisyo po yan mga kaibigan para po sa ating balat. Ano-ano po yung mga binipisyo, mga pangunahing pakinabang po nito sa ating po namang kutis? Sa ating po namang balat mga kaibigan, kung tayo po'y gagamit ng ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang kojic mga kaibigan, ano po, at yung glutathione, ano po, na kasama po ng ating po namang sabon, tumutulong po na pigilan yung paggawa ng melanin, yung pong sangkap na nagbibigay kulay sa balat. Dahil po dito, unti-unting lumiliwanag at nagiging pantay ang kulay po ng ating balat. At nababawasan po yung mga maitim na bahagi, yung mga dark spots sa ating po namang kutis. Kapag ang isang sabon, mga kaibigan, meron pong papaya extra. Ang papaya naman po kasi mga kaibigan ay may enzyme na papain na nagtatanggal po ng mga dead skin cells po mga kaibigan. Kaya mas nagiging makinis at makinang ang itsura po nito. Epektibo po ito mga kaibigan sa pagpapawala ng mga peklat galing po sa acne, yung sugat o yung sun damage. Ang kombinasyon po ng mga sangkap ay tumutulong po mga kaibigan na mapabilis ang pagbabago ng balat at mabawasan po yung pag-itim ng mga apektadong bahagi po naman ng ating kutis. Ang ganito pong sabon mga kaibigan, ganito pong uri ng ating po namang sabon ay may natural na exfoliating properties ng papaya at kojic. Ay nagtatanggal po ng dumi, sobrang langis at dead skin cells na nakakatulong din po na panatilihin ang mga butas ng yung mga pores po natin ng ating balat na maiwasan yung pagkakaroon po ng acne at saka yung blackheads. Samantalang kapag ang isang sabon po mga kaibigan, gaya po ng ating po namang sabon, na meron pong carrot extract po mga kaibigan, ay mayaman po yan sa vitamin A at C at antioxidants na nagpapalusog po ng ating balat. Pinipigilan po yung maagang pagtanda, yung aging process po natin mga kaibigan. Meron po siyang anti-aging properties. At nagpuprotekta po mula po sa pinsala ng araw at polusyon. Ang glutathione naman po at vitamin A and C ay nagsisilbing antioxidants na nagpapanatiling bata at malusog ang isang balat. Pinapanatili din po nitong hydrated at malambot ang balat dahil po sa mga natural na sangkap po nito mga kaibigan at mga vitamins na nasa loob po ng ating po namang sabon. Kaya hindi ito nagiging tuyo o makati pagkatapos pong gamitin.

Kaya po mga kaibigan, napakainam po na simulan yung paggamit po naman ng ating po namang bagong-bagong sabon. Ang ating po namang Rise 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Napakainam po nito. Kaya yung mga hindi pa po nakakapag gamit po naman ng ating po namang sabon, simulan nyo na po mga kaibigan ang paggamit po naman ng ating Rise 4-in-1 Premium Glow Soap.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Alger po.
0: Sino po?
1: Alger.
0: Alger. Okay po. Taga saan po si Alger?
1: Dito, sa Tacloban.
0: Tacloban. Okay po. Ilang taon na po kayo, ma'am?
1: Ito, inam ako ng mga 6 na box na.
0: Ilang taon na po kayo?
1: 69.
0: Okay po. Naka-anim na box? 59. Oh, naka 59. Okay po. Naka-anim na box na po kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, sir.
0: Wow. Okay po. Ano naman po, ma'am, yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pagiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi kasi na ako lang na nakikinig ako sa mo pag...
0: Thank you. Salamat po. Lagi kayo nagiginig sa programa natin?
1: Oo.
0: Ano pong istasyon? Diyan sa inyo?
1: Yan lang, inaano ko lang.
0: Lagi lang po, lagi lang po ninyo napapakinggan?
1: Parang yun, oo.
0: Opo. Tapos, nung napakinggan po ninyo, may mga iniindang karamdaman din po ba kayo dati?
1: Dati yung ano, yung pag, ano ko, pag, parang datay ko.
0: Mm-mm.
1: Oo. Tumatay ako. Tatlong bisit ako sa isang araw. Apat. Minsan apat. Apat po.
0: Ngayon,
1: tatlo o apat.
0: Ngayon po na umiinom na kayo ng rice coffee, kumusta na?
1: Oo. So okay naman. Magalang ano na ako.
0: Okay na. Very good. Oo. So yung pong ano, yung pong pagtulog po ninyo, kumusta na?
1: Oo, nakakatulog naman ako.
0: Very good. Okay po. Yung mga sakit-sakit po ninyo na medyo naalis na po o kumbaga naibsa na yung mga sakit-sakit sa katawan?
1: Hindi pa masyado. Hindi pa masyado.
0: O, kailangan lang po ituloy-tuloy po natin, no?
1: Oo.
0: Dapat lang.
1: Yung pag-iiko, naku, pag-gabi, halos itong 7 beses ako umiihi.
0: O di, ano kayo nun? Kumbaga... hindi kayong makatulog noon. Storbo.
1: Oo, storbo. Ngayon, mga tatlo na lang.
0: Very good.
1: Oo.
0: So, kailangan po talaga ituloy-tuloy pa?
1: Oo, pinagpatuloy. Kung iniinom ko nga noon, is bro. Kaya mamahal naman is bro. Diabetic kasi ako, sir boy.
0: Ay, opo. Very good po ito sa ating po naman mga mataas yung blood sugar level. Makakatulong po para ma-regulate po yung blood sugar level po ninyo sa kadahilanan po na nutrition po yung ating po namang rice coffee. Ibig sabihin, yung pong mga nutrition na yon na nasa ating rice coffee ay nakakatulong po para ma-regulate po naman yung mga iniinda po natin mga karamdaman. Lalong-lalo na yung mga mataas po yung blood sugar level, mataas po yung dugo. So yung po nanay, makakatulong po sa atin.
1: Oo po, sir.
0: Okay? O sino-sino yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Marami dito. Ay, ako lang kasi hindi na nila alam. Hindi alam yung mga kapit, ano, mga sa loob ng bahay namin. Hindi naman alam.
0: Ikwento po ninyo para sila din po ay magkaroon din po ng magandang kalusugan.
1: Alam mo, sir boy, marami po dito yung bumibili yan. Kaya naano ako.
0: Marami ang bumibili dyan sa inyo?
1: Oo, nakakaano ko sa bumibili sa tindahan, yung mga drugstore, sa J&T, bumibili sila. Kaya naano ako. Tinatanong ko, ano ba yung stop yan?
0: Oo.
1: Kung paano ko yan.
0: Mm-mm.
1: Galing
0: ng kasalubong
1: ko. Maganda yun, masarap yan.
0: Yun yung sabi nila sa'yo.
1: Okay.
0: Tama.
1: Iniwanan ko na is bro. Kasi malang...
0: Ah, okay. Nag-rice coffee ka na ngayon.
1: Oo.
0: Very good. Very good po, ma'am. Thank you very much. Sige po. Anyway, ma'am, ano po yung masasabi po ninyo sa iba natin mga kababayan ngayon na di pa nainom ng ating rice coffee?
1: Dapat sila kuminin na kasi nakakatulong ito sa may mga sakit, ano sa diabetes, ano sa akin.
0: Tama.
1: Kuminin sila, oo.
0: Correct. Maraming salamat po sa inyo. At mag-iingat po kayo. God bless po. Ipagpatuloy po natin, ma'am, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, ha?
1: Oo po. Oh, serious, sir. Oo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po, ma'am. Thank you.
1: Sige, sir. Thank you. God Thank bless, you
0: very, God bless po, ma'am. Thank you very much. Bye-bye. Salamat. Thank you po. Kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin. sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye! Ingat, God bless!
2: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
3: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
4: Number one.

Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM.

0: and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax. Located at MacArthur Highway, Ligtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Camiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Saad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
2: Rico Mambo.
3: Rico Mambo.
4: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
2: Time check. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right mineral.
3: The right hydration matters.
4: To perform.
5: To win.
3: To rise above challenges.
6: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
3: Fuel your peak.
5: With the right hydration.
3: With the right minerals.
7: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
3: Summit Natural Drinking Water.
2: Summer heat is on! Mag-summit ka muna! The right hydration with the right minerals!
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
9: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
10: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung time na tayo yung tulog ko.
9: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
10: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
8: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
11: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
12: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
13: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Pa-order pa po!
12: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
13: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: Mga nanay, sa Watermart na mamalengke. Sulit, fresh at hassle-free. Dito sa Watermart, ang sarap maging mom.
1: Ka! Kaya pa ganyan!
2: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
3: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
2: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
3: ikaw ang liwanag sa dilim.
2: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
5: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
6: Mellow Thursday.
7: Mellow Thursday
6: with DJ Rico on 1FM. Mellow Thursday with DJ Rico.
8: DJ Rico
6: on 1FM.
9: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
10: This song is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
11: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment.
12: I'm not talking about moving in.
11: This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday.

0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
1: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
2: Red Horse Beery, Luman Wisdom.
3: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
5: Hey! Kidney care time!
6: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butik.
8: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
10: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects, sige lang.
10: Kaya ko pa.
8: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
12: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
13: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
14: Submission of entries is until May 3, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
15: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
16: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
17: Grabe ang init.
18: Mga kamega, summer na sa First Mega Saver. Wala nang mas iinit pa sa mega deals at big savings sa paborito mong appliances, gadgets at furniture. Kaya this summer, upgrade your home and business for less. Hatid ng First Mega Saver ang tipid at sulit deals from trusted brands na swak sa everyday needs mo. At para mas magaan sa bulsa, enjoy flexible payment options for up to 24 months. Kaya siguradong kayang-kaya na ang upgrade na deserve mo. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Tuloy na tayo na! Tara na dito sa First Mega Saver.
19: Rico Mambo.
7: Rico Mambo.
1: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: It is now 8 o'clock.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Nabataas sa vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kaya ba ganyan?
8: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
9: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
8: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil,
9: ikaw ang liwanag sa dilim.
8: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
11: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
12: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
13: Saglit ulit? May ekstra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Pa-order pa po!
11: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
13: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan